0: izwi lomzansi.
1: Kunesikhathi mawuhamba noNkulunkulu mawuthandaza umbiza uyithole ungayitholi impendulo okanye kube ngathi awuthandazanga. And futhi ngifundile ukuthi uyahamba noNkulunkulu kube ngathi akekho kanti ukhona. Omunye ka ngithumele i-email wathi kimi ngibone iy'nyawo ezimbili ezami nezakho masiqala uhambo lwakho. Uhambo lwami. Kodwa kwathi masekuhamba isikhathi sengifinyelelwa ubunzima empilweni yami, ngabona iy'nyawo zizodwa. Uthi makabuza Jesu bowukuphi, uyaphendula uthi uJesu yimi lo obekakuphethe ngezandla ubona iy'nyawo zami ayezakho. Ngoba kuba nesikhathi ucabanga ukuthi uhamba wedwa kanti uhawukele. UJehova ulokho enawe. So namhlanje ngifuna ukudeclare ukuthi bekakhona esikhathi bowucabanga ukuthi akekho.

ngasekhaya. Mase uvukile nje sindawonye enkosini. Ngisho kuwe ngithi nangu umuntu othandwa yini. Ufikile emlomo esithi uJesu uyangenelela.

inkosi uJesu ayiwazi ayiwadli amandla omuntu iyabona ngeke kulokuvuka kanjena nje ithuli inkosi hey busisiwe leyo ngane esanomzali okatholakala ekamereni ekhala enkosini ethandaza awumfana wami odabula noma ayikuphi ukhona umlilo ohamba nawo owuthatha emthandazweni kamawabo ungesabi ungesatshisa umbonge uNkulunkulu awunomzali noma unabazali abathandazayo hey wombonga uNkulunkulu hey wombonga uNkulunkulu futhi lo mzali ungamkhohlwa mawubusisele othi noma ulapha eGoli noma ngabe useCape Town uthi mawuhlaselwa izinto zikuvukela izinto emsebenzini zinzima kodwa ube nalento ethi ya ngizomtshela uma uma ufika watshela umakho besethi umakho khululeka mntanami sothandaza hhayi ubusisiwe hhawu ngaze ngafisa nami ukuba owami uma ngabe uyaphila untomzonke hhawu usuke unoma awunoma othi ma umbikela ukuthi heyi bayangilwisa la emsebenzini abesethi ungakhathazeki mntanami sizothandaza noma unohlobo olunjalo lukasisi hheyi umthande usisi wakho umlekelele la kufana lekelelwe khona umjabulise lowo mzali akufana ajatshuliswe khona yeyi uyabona uma unomuntu othandazayo ingakho namhlanje akhontshe umayelo engizoba nayo ngaphandle kokuthi engizoba nako nje ukuba ngikunikeze izinto eziyimbangela yokuba umuntu alekhe emthandazweni yangizwa iloko engizobe ngikufundisa kona zokunikeza futhi ney'ncwadi ezithinta loko ngakho ke ungayithathi kancane imithandazo kamawakho owu ma unogogo othandazayo hawu bafowethu unokhulu wakho othandazayo othi ma usewugodukile ma umphathele iy'ntwane ey'ncane oswidi bakhe abesethi unkulunkulu akubusise mntanami ma isaphile ugogo wakho noma ukhulu wakho yeyi umbonge unkulunkulu khona isibusiso mntanami somzali yasibona nje lesi sikababa umfundisi awu kodwa khona leso mzali bese kuphinda kuba khona nalesi sokugoduka uye ekhaya yabona ubuye uhambe ngami uhambe uye ekhaya nje kungekho nto eyimkhubo yoyenza eyisiko nanani ufike nje unyathele ekhaya khona isibusiso nje ofike ubuye naso somhlabathi wasekhaya awu bafowethu leyo-ke niyoyizwa kimi kuphela le nginitshela ukuthi nje uke ungayinyathele ekhaya wathi uma wakho awu ma uqhama ukathi naye inkosazana yami umbone mamatheka kancane ngibuke khona la koTikTok ubone umzali lapha nangesewasha imoto yengane yakhe hayi ngoba ehlukumeza noma kuwukuthi ingane ihlukumeza umzali ithathe webafo siyaxoshwa isibusiso yeyi siyaxoshwa isibusiso olibona ithuba le-blessing mntanami uzuba bakho ethi hey insizwa savakashelwa wena namhlanje awayeke athi ke ubaba umdala wami uForeman mdala nje usesenkosini ke manje umfowabo kababa wami uma kukhona noma 50 rand engimnikeze wona athi awu mfana sesaphiwa yini imali hayi mfana kwande nkonyama awu khathi ke ugijimela iy'busiso zasesontweni zabefundisi ungasikhohlwa lesa somzali sokuphonsa nje amehle ekhaya nale akholo othi ma ufonela uma wakho athi ayi kodwa wena avu ungatholakali ocingweni eshe sekutholile lelo phimbo nje lakhe lilodwa kukhona into abantu abami engiyonitshela yona kulabo engakaze behlele futhi engingafisi ukuba ibehlele yabona le nto yokushiywa umzali o bafowethu laba nje engakaze bayizwe le nto yokuthi uma wakhe amsekhe emhlabeni noma abazali abasekhe yo angikufiseli uyangizwa angikufiselizwa ngami yabona lo mzuzu wangomgqibelo noma ngesabatha la umzimba sewusuke usubuya khona ekhaya ngakho ke ma usanethuba lokumthanda uma wakho umjabulise lisebenzise ngoba kungenzeka ungalazi ukuthi lizoba isikhathi esingakanani ikakhulu njengoba

siqonda ukuthi ithuba noma ukuphila bafowethu kwethu kulele ezinsukwini esiziphiwe inkosi. Niyangizwa, ngakho ke ungakhohlwa ukuzicoshela lesi sibusiso esokuye ekhaya. Esokuthumelela uma wakho imali. Nokuthi uma ufika ekhaya ufika uphethe. Uma kujwayele futhi nokuthi uma uye ekhaya ufike njalo ume ngeenyawo. Ungahlali nakancane. Awu, awukwazi ukuthi usufikile. Uthi usufikile, ulahlelwe isibusiso ngoba awukwazanga ukuhlala phansi ngoba yonke into uyenza umile. Hayi, ayikhona bafana. Ayikhona bafana. Ayikhona intombi zakithi, ayenziwa leyo. Lapho ke ma uNkulunkulu esakubusisile ngabazali ubaphathe kahle. Lapho ma kukhona okutholayo ukuthumele esalukwazini sakho. Sijabule. Uyozwa sesikudlalisa impela sithi. Awu ngithe ngithi ngiyovela ewindini lapha akangeni lutho. Esho kweyakho imali. Awu bafowethu. Ayoxakeka nabantu abazama ukukhompitha nawe uma bekubona uphumelela kanti umuntu obazisayo abazali, that's number one. Kanti futhi umuntu obuya hlala abuya yovela ekhaya. Yabona ukwenza nje leyo nto nje bafowethu, leyo nje kwenza ukuba uthi ukuba ngaphambili kwabanye abantu. Leyo nje ithi ukwenza ube ngaphambili. Angiphathi ke ma umzali nesimo sokuthi ubuya abe nokungaphili, labo uyafuna ukuthi engathi angaphathelwa amaphilisi nokuthi athi ukugezwa nani enokuyoklinelwa. Hey bafundi, nambe noyicoshela isibusiso. Sengitshela ke nani enazi ukuthi izibusiso zicoshwa kopasta kuphela. Uhlekelo ngoba nikutshelwa ke upasta mani ngibiza kanjalo. Nyambe niyosicosha kubazali bethu. Sikhulu leyo.

Uthola ukuthi kwesinye isikhathi ubone izinto zakho ngathi zibanzima nayo lento ongagoduli. Iyadala ukuthi izinto zakho yiqine nje ingenzeki. Lento ongagoduki. Ukhala ubhizi nale bhizi onayo engazeki ukuthi kusiza ngani. Ukumise yonke into uhambe ekhaya. Yabona mawufikile nje mawukuthi uya driver uhamba ngemoto noma mabekubona nje uhamba nje ngeenyawo noma egcekeni bathi hawo uzomama abazana noma wakho nababazana nogogo bakho bethi hawo saze sabonga namhlanje ukuvakashelwa wena hawo bafowethu ubusisi uzubusiswe nawo makhelwane.

ngiyabonga uNkulunkulu nawe mzali mawuse nayo ingane eingane zakhe ezine eyodwa esakhumbula ukuthi kufanele udle. Bayeke laba banye impilo yobaqoqa. Futhi ke usuke wazala kahle impela. Wabathola kahle abantwana mzali uma iingane zakho zikwazi ukuthi ihlangane bese zilwa nezidingo zasekhaya ndawonye. Omunye athi mina ngizothenga ugesi. Athi omunye mina ngizokhokhela amanzi, ama-rate. Omunye athi ukudla kuzothengwa yimina. Yabona amazi abelana kanjalo, uyithulele nje wena, uyihlele impesheni yakho. Awu mbonga uNkulunkulu. Nawe ke okungenzeka ukuthi uyasebenza kodwa awubalwa kubantu abanezinto abazenza ekhaya futhi awunendaba. No wonder izinto zakho zinzima zibopheka kanje. Akungenzeka ukuthi mhlambe okwamanje usabona ngathi izinto zakho ihamba kahle, ngiyakutshela khonto ihamba kahle. Uma eyakho imali ingenazo idingo ebuye igcine zasekhaya. Bese kuba ke nesinye isibusiso ke bafowethu esiqoshwayo nje simnandi. Yilesi sokuba nawe kube khona okuphonsayo kubantwana bakho noma ngabe uxakeke kangakanani. Ma kunomuntu nje owamletha emhlabeni. Kodwa noma ngabe kuba nzima kangakanani angikhathali, noma ngabe mhlawumbe ke waba neshwa lokuba uzalelwe umuntu nje. Kothi noma ungamtshela ukuthi okwamanje impilo inzima, izinto ayihambi kahle, ngizocela ukufaka lokhu okuyikona enginako. Hawa vela kuthuka. Kodwa wena ungayeki, phonsa lokhu onako ongakwazi ukuba ukuphonsa.

noma ucasuka kangakanani kodwa ingane yona ungayidumi. Ngoba impumelelo nezimpi obhekana nazo kuloku kuphila nokunqoba kwakho zona kuncike ekuthenini kulezo zinto oyithola kukhona yini okudlulisa kumntwana wakho. Mthana zwami-ke owokuthi-ke ma kukhona kona lokho okuncane okuzamile-ke sengikhuluma uma isimo sibhedha, hhayi ma kuwukuthi-ke unamanga ukuthi siyabhedha kodwa sibhedhe. Bese kuthi-ke lo muntu-ke owamtholisa umntwana amtshele umntwana athi ubaba wakho ukufakelile njalo imali, hawu noma ningasazwani kodwa ubaba wakho ukufakelile imali, ujabule ingane. Bese-ke ngesikhathi-ke ingane ijabula noma idla noma ithola lokhu ekutholayo, bese yahamba uNkulunkulu ahamba ngoJesu ayobheka amabhawodi abekade evalekile, ahamba ayowaqaqa. Anganiphela ingane iyathokoza, nomzali uyathokoza. Noma ngingabukeka kuncane kangakanani kodwa kudlulise lapho. Asuke sebekhulile-ke labo-ke abathi uma bekuleso sigaba noma ngabe bona sebahlukana bobabili, kodwa uthole ukuthi le ndaba yengane inako ukuthi bakwazi ukuthi babe ne-communication abayenzayo ngenxa yomntwana. Ngabe umntwana uphasile noma kunama-activities athile enzeka esikoleni, i-update enjalo uyayithola. Hawu ma usesimeni esinjalo umbonge uNkulunkulu. Bese ngithi-ke nxese kuwe-ke othi noma sewuzamile lokho okuncane kuthiwe ma ubuka nje leyo nto izokwenzani imali encane kangaka. Sengikhuluma uma ngempela kuwukuthi isuke ingekho. Uze uthole kwesinye isikhathi mhlawumbe-ke uze udeleleke njengayo leyo mzamo yakho emncane. Awusatholeke umuntu okuthi uma kuqhamuka kwakona loko okuncane okuqhamukile athi hawu sibongile. Ubudlelwana nisenabo kodwa ma kukhona loko osuke ukuphonsile. Bonge uNkulunkulu ngaloko ma

ngizwe moyeni wami nje kunento ethi waze wasithwala weNkulunkulu. Waze wathwala ngisho imthwalo yethu. Awu bafowethu inkosi yesulu. Uphakeme kakhulu ungcwele yena yedwa. Muhle njalo akehluleki. Awu bafowethu idwala lethu. Phela elethi idwala bafowethu alifani nelabo. Nowethu umthombo esiphuza kuwo awufani nowabo. Ngoba lo wabo umthombo ophuza lawo amanzi abo ubuye futhi ombe. Kodwa ke osuke ephuze kulowo wethu umthombo. Bafowethu nazi ukuthi uJesu Kristu inkosi.

0: Ayangikhathani noma ngabe intaba iqonga kangakanani uyazi azokwenza. Hey
1: Simboke. Ha Simboke.
0: Ayikhona bafana ayikhona.
1: Oh, no,
0: simthande kangaka.
1: A

0: emihle.
1: Sivuka ngawo lamazwi bafethu athi uNkulunkulu wethu uyaza zokwenza. Noma kwamanje ungaba senhluphekweni noma empini engakanani emsebenzini. Mhlambe nomuntu okufanele ngabe uyakusupport emsebenzini uyena okucindezelayo. Cela ungakhathazeki. Emva kwaloko kukhona isibusiso esizayo. Yazi kwesikhathi kuye kubenzima emsebenzini uzofise ngazothi engazuthi uthi mawugcina kulesihlanu yangizwe emsebenzini bese nje uthi mawuphuma khona uthola ikholi yomunye umsebenzi kuthi Monday laba bebekhlukumeza emsebenzini bathola ikholi la uthi khona ngicela ukubonga kakhulu isikhathi kade nginani eyisengithole omunye umsebenzi niyazi ukuthi uNkulunkulu angakwenza lokho. Umashini xa bena ayikhona. Ayikhona abafana.
2: Ukhathazeka emhlabeni. Lila.
1: Inyona.
2: Ukhenewe apheli nama.
1: Nyamaza uNkulunkulu uma esezenza izinto.
2: Alizibusiso azinikina.
1: Bathi balindele ukuthi uzoqhamuka kanti udlala le ngoma wena usubheke kwenye ikhampani ayikhona. Kunzima okwamanje kodwa inkosi yase zokwenza.

umzuzu sana ngaphambi balibumba nehora lesihlanu hlumisa kopeshe ingoma uzakwenza akushilo ngakho ke themba njalo ungakhohlwa bafowethu ngesikhathi silindele enkosini ziningi inselelo esiyithola abanye bayithola via abazali babo mhlambe abangabanga senhlanhleni ukuba bakholelwe kakhulu emandleni kaNkuluNkulu abanye babafo wabo noma kube uanti noma umalume baze bakubuza ukuthi uhlalele le ndaba yakho yensindiso nje ikusiza ngani ngoba becabanga ukuthi ukuba kwethu ensindisweni kuhlangene nendaba yokuthi kube khona izinto ezithile esisizakala ngazo bengazi ukuthi ubudlelwane bethu abumisiwe ukuthi uNkulunkulu usenzeleni yabona ukuthi usenzelani lokho nje isibusiso nje asuku uNkulunkulu esibonasa ngakodwa kahle kahle asimkhonzeli ukuze impilo yethu ibe ngcono kahle kahle uthi sinikele enkosini ukuba simbone uJesu

0: Shumansi sithi uyakha.
1: Awu suka madana naya phezu kolwandla olubomvu.
0: Sangena.
1: Ana noma basephathi noma basenhlanhleni laba basebenzayo namhlanje kodwa ke nani? Nani kulomsakazo bafowethu bam. Nakha.
0: Osamphe.
1: Sonshara nje izwi kafushane nje bafowethu angikhohlwa ngale. Ngiyakhohlwa umnyalezo uwodwa namhlanje noma kungaba nzima ngabopheka kangakanani. Kodwa uyazi yena azokwenza.

0: njalo ngempela uyizulu yesabeka ewe ingumlilo lento ivalelwe ngaphakathi
1: valelwe
0: umyalezo namhlanje kunina nisijoyina manje uthi noma ngabe kunzima kangakanani akuyi ngendlela ofisa ngayo noma ngabe usebumnyameni obungakanani noma ngabe unyuka intaba uyizwela uwedwa kodwa bamba lamazwi athi loyo esazinikela kuyena uyazi azokwenza.

0: kuthiwa
1: mawufika esigabeni la ungasazi ufanele ukwenze wazi ukuthi akukho ukungazi kuJesu ningizwela ngithi akukho ukungazi kuJesu.

Khona ukuthi ke sewuyangilandela la ku TikTok Dr. Cwezu 1 ngibonge futhi kakhulu nize ningakhohlwa amazwi esiqale ngawo ukuthi noma ngabe wena awazi ufanele ukwenze kodwa inkosi uJesu iyazi ezokwenza. Ngiyazi ukuthi ngenxa yengcindezo ngabe ubhekene nayo ufisa ngabe kwenzeka manje. Kodwa ungakhohlwa ukuthi noma ngabe isimo sakho siphuthuma kangakanani kodwa inkosi iyasazi isikhathi esifanele. Sewufikile ke esigabeni la ungazi wena khona wazi ukuthi kuyo inkosi uJesu akukho ukungazi. Awumenzi abe inkosi uJesu empilweni yakho uma enamandla angangawakho noma ezophinda naye uJesu abe nenkinga njengoba nawe unenkinga. Usinikela enkosini uJesu ngoba wazi ukuthi lokho wena ongenamandla kukho yena unawo amandla. Lapho ungazi wena okufanele ukwenze uyazi ukuthi uyazi yena azokwenza. Awumenzi inkosi umuntu onamandla alingana nawe. Niyangizwa? Manje ke loyo ke esizinikele kuyena bafowethu akuyena ubhali kodwa uNkulunkulu ophilayo uEl Shammah uEl Shaddai. Nasekuthuleni kwakhe konke kodwa impendulo unayo. Asifunda umvangeli uJohn chapter

ukwenza ngoba emvivinya. Lindela ukuthi mawuhamba nayo uzovivinya. Manje ngithandela amazwi ke athi ngokuba yena uJesu wayekwazi azokwenza. Bafowethu noma ningakhohlwa yikho konke okunye ngikukhulume namhlanje. Umhla ka 24 kuleli holiday kodwa kubambeni lokhu kokuthi inkosi uJesu iyazi ezokwenza. Amazwi ngakhuluma noma ngabe ungilalele usemnyameni. Umnyama kunalighting isho encane. Noma ngabe uboshwe ngalendlela amabhawodi uSathane waqinisile aseza rasta awubone ngaqaqeka. Kodwa ngizomemezela namhlanje ukuthi noma kunjalo loyo esazinikela kuyena uyazi azokwenza. Maybe sekuyiminyaka emihlanu ufuna umsebenzi ungawutholi, kade waqeda esikoleni, unazo zonke izicucwane zakho zokufunda, wabekezela wenza konke, kodwa umsebenzi wona uveli. Kodwa namhlanje nginalamazwi athi uyazi azokwenza. Akubanga iphutha ukuba namhlanje ulalele lo msakazo. Ba uzwe lamazwi athi yena uyazi. Mhlambe kanti uyifakile nje iCV, babizwa abanye, wangabizwa wena. Kodwa lamazwi ngeke ngiyeke ukwasho noma kubuye leyo mpendulo. Yokuthi ke bathi baxolisa ukuthi ngeke bakwazi ukuba bakuthathe wena kulo msebenzi, ungaphatheki kabe kungewona owakho. Kodwa lo esazinikela kuyena uyazi azokwenza. Angazi yini oyizwe egazini wapha amarizathu wabonile noma yiziphi izinto ezenzekayo lapho ekhaya njengamanje. Kodwa bamba la mazwi uwakholwe, uphile kuwo, uyazi azokwenza. Kambe njengamanje uneyinhlungu oyizwayo, i-stress siyakubulala, uyahlanganisa kuhlangana akuvumi ukuba kuye lapho ufuna khona. Isiyafika nalento yokuba uliphonse ithawula ungalokothi, libambe ngesandla lelo thawula, ilona ozosula ngalo umjuluko. Inkosi iyazi ezokwenza. Hayi, iyazi ezokwenza. Washo lokhu emvivinya. Mina nawe siyavivinywa. Kwezinye izikhathi siwiswa phansi, kwezinye izikhathi siyahlupheka. Kodwa noma kunjalo uyazi azokwenza. Uyazi. Basho lokhu ngoba emvivinya uFilipu. Azi azokwenza. Wena wazi uyazi yena.

uyazi azokwenza. Mina ke angitatazeli ngalesi simo sakho ngoba ngiyazi lapho ngimi khona ukuthi yena uNkulunkulu uyazi azokwenza. Wena kholwa nje kuphela. Ungazifanisi nabanye abantu, ungazami ukuba abanye abantu ngoba angeke ulwazi uhambo lwakho noNkulunkulu. Ungazami ukufika lapho sebefike khona bona. Wena lalela lo ohamba naye ngoba yena uyazi. Azokwenza umvuzo wakho uphethe ngesandla. Mhlambe uma singathandaza namhlanje usuku lwakho. Mhlambe namhlanje ungatisebenzisa leli thuba lokuba mina ngikhuleke nawe. I believe ukuthi usuku lwakho uyazi azokwenza. Sengathi laba balalela lolu hlelo bebengathi nje mabebhala into zabo ko TikTok na ko Facebook. But John chapter 6 verse 6. UNkulunkulu uyazi azongenzela kona. Uconfuse a name. Le

0: sibhekile kuye ongumqalisi umpheleliso wokholo lwethu. Uyaza zokwenza.
1: Sithi uphi?
0: Uma kukhona into asezoyenza kuba ngathi ngeke azayenze. Ngizwile ngitheni kanti usezoyenza ke. Abanye bavele bawuyeke nomthandazo bakhathele kanti usezokwenza.

0: Mfoka Mjwara, unjani mfowethu? Hayi, siyaphila nje mfowethu. Ake ngithi nje happy holiday day kubona bonke nje abantu abala eMzansi nabaphesha kwezilwandle nabakwanye amazwe nje abaselebrate lolu suku lolu. Bese kujezi ngihambela phambili nje mina nje kusa nje kuseni ngizothi nje awu lapha eCarris Fountain ngomgqibelo awu kunenkonzo enkulu lapha enkulu nje ibizwa ukuthi yisebukhoneni. La kuzobe khona kukhulekelwa bonke abantu bala eSouth Africa ngesimo esingaphansi kwaso esayidakamizwa ukubulawa kwabantu ukudlwengulwa kwabesifazane yonke lento nje izingane zethu ezingene kuyidakamizwa nje kunenkonzo enkulu lapha nje ekufanele ingempela ngempela noma ubani nje wala eSouth Africa okhona hayi ayinikele ayekhona futhi ke into emnandi ngale nkonzo ayikhethe bandla wonke umuntu ungenwa mahala nje sambeni siyokhulekela lelizwe nje ukuthi ewu nakho kunye kopetroli yonke into nje inzima upside down ngithi nje asiyeni khona eCarris Fountain sibukhoneni kukaJehova siyozinikela phambi kwakhe sikhale sicele ngako konke esinakho ukhulekani feka ke lula emzini yathe emaqadini iqadi danku mfoka Mjwara.
1: Danny Sabonga, right?
2: 0604 807 164 0604 807 164
1: unqamukile khona nje la uthe ukubreaker khona sibangisaza ukuthi sikhuluma nobani
2: ngithi ukhuluma nomthotho ngomawodi nikawa kababa.
1: Yes mfowethu.
2: Sakazi enzisawula ngako mina ekungihlupha ubula abantu esifazane amadoda eyi aphila kulesikhathi alimele enhlizweni iphola lento yasuka angazi mhlabazi ngicabanga ukuthi kuthi kushisa somhlaba ngoba zikhula mina ibingekho lento ukuthi abantu esimame bangahlobo lolu mntu aphila ngathi kubulawa inyamazane bakubulawa esikeni awukwazi ukuthi sisibhamu usizobhelisa impilo yesazi lomdubule ukube bathi uyaphila emqondweni.
1: Yeah.
2: Yini le ngabe sekukhathilele ukuthi nje simama yena.
1: Mhm.
2: Lalela mshabalo.
1: Yes ngilalela yes.
2: Ibhlungu lento. Ngingakho ngiye ngithi mina. Sesifikile isikhathi manje sokuthi intaba ibuye.
1: Yeah.
2: Saba sentaba ibuye. Yayayiphoma. Abantu esizabo manje yalapha kuba kuyitaba.
1: Mhlawumbe ma yes mhlambe mangingabuza njengoba kuye kubonakala ukuthi ke eNingizimu Afrika khona la khona igameko thola ukuthi ke abantu baseNingizimu Afrika mhlambe ubhekane necala angalenzanga nginxa ukuthi ke mhlambe ubufakaza buqoqekanga ngendlela efanele uma ngabe kubuya lesigwebo okhuluma ngaso ubona ukuthi mhlambe singabe sixazululi kakhulukazi njengoba ke kubuya kubonakala uphenyo laseNingizimu Afrika kube khona la lingahambi khona kahle
2: fanele kube khona ukufakaza ukuqandula ikhanda njengokuthi nje mhlambe
1: umuntu umeboshiwe kusuke sekukhona ubufakazi obuqandula ikhanda so ingakho nginalo umbuzo ukuthi kule system esinayo ebuye yenza iphutha ibe nobufakazi obuphathekayo obuqanda ikhanda njengobusho kuyenzeka nje kwesinye isikhathi uthole ukuthi umuntu ke noma ubufakazi bukhona kuveza ukuthi ngathi uyena kodwa mhlambe emva kwesikhathi kubonakala ukuthi hayi khona akazele umuntu alenzele icala. So uma ngabe kuwukuthi lesi sigwebo impela sesikhona singambuyisa kanjani lo muntu esesimgwebile ngaleso sigwebo?
2: Owami umbono la ngingawumisa njengoba ngithi uyaaabesifazane abanye noma ngiye ngithi-ke mina fanele uhulumeni la ayisele ekutheni uma bekwavele ukuthi kanti bekuyintengeo lokuuyena osise lokho abuthi umuntu athathe leso sigwebo salowo muntu leso kwabe kuwu-10 years phakathi athathe sona mhlawumbe ma kanzela kuloo ndawo nasentambeni akekho kaziqamba amanga athi usibabelwe ngento ethile
1: Kulungile kuyazwakala, siyabonga, siyabonga kakhulu.
2: Yeah, ngiyabonga msakazi yabo.
1: Thanks siyabonga. Right 0604807964 0604807964 yangiya ngibe worried kuleyo. Eh yales

0: naki yena ke ihambile nabo bonke nje abantwana abangenwe yilento ongayazi ukuthi idimoni lani ngoba mase ibhekene nawe ibuhlungu uyayizwa ubuhlungu bayo. Amen.
1: Mama Shezi kumacele lo intuzo maka e cela nje nikhuphuke nami mase nikhuphukele ishilo bakithi. Siyamthemba simkhulekayo kepha ngicela mase nikhuphukele ishilo nje nikhuphuke nomkhuleko ukuthi uNkulunkulu akakhulula ukuphila kule ntaba zasesibhedlela uma wamalele kuzona. Umacele ka eNtuzuma.
2: Siyakuzwa macele kwa eNtuzuma. Ngiyabingelela sisindi ngicela ukukhulekiswa impilo phakathi komnini wami isikhathi esincane noma sincane sokujabula impilo nje ayikho kahle uMakandumi eMlazi.
3: Adaba ekseni ngiyabingelela ngiphinde ngibele nomlaleli bengicela omama mesebekhuleka bakhuphuke nami cha ngisathe ngiyazama ay nali demoni lotshwala ngiyazama ukuphuma ngime lo nyanga benyanga ezimbili kodwa emvalo ngizoqala ngithi hayi ukuthi ngoshaya u1 cha lo 1 ngingalidla lonke i1000 ngiyukhendi nje yodwa liphele nya endemvalo ngendapha ngifisa ukuthi uyibulala ngakusasa sengiyisola. Mahla ngicela mama ngikhulekise ngiyabonga ngicela ungazisho kodwa ngingumlaleli wezilomzansi wasenkwali ngiyabonga kakhulu masikananda.
2: Ayikusiza inkosi ngiyakuzwa inkosi ayihambele isidingo sakho ayikwenzela umusa inkosi inqobele lo moya owenza ukuthi uthi uyazama njalo uzama isikhathi esincane bese uyehluleka endleleni uzofikelo na umuzo kuyibulala sobheka imali emoshakele emveni kokuba kade uthi uyazama inkosi ayingenelele kulesi simi kwenzeli isimangaliso inkosi ayingenelele kuyaphuthuma. Awunqotshwe lo moya ngegama lika Jesu wahlulwe.

Baba uthandekayo babo nomusa babe kuseni siyathoba siyazithoba Nkosi sibekisa amakhanda phansi baba siyazehlisa baba siyaziveza Nkosi kuwe Thixo nanoma siyaphila baba imisebenzi yakho Thixo siyabonga moya engcwele ekuseni ukuvuswa baba siyazibeka Nkosi kuwe Thixo olungileyo sizilahlela kuwe moya engcwele baba uyaphila Thixo Baba nomusa baba phezu kwempilo zethu. Bengeke inkosi sivuke baba kepha inkosi kube uthando lwakho baba. Bekungani inkosi singakubabazi baba ekuseni bekungani baba singathobi kuwe Thixo. Siyazithoba kuwe moya engcwele imisebenzi yakho baba. Iyababazeka moya engcwele phezu kwempilo zethu baba. Sibonga ukuvuka Thixo. Siyabonga inkosi sisizwe sakho baba. Siyazibeka inkosi singabe sifazane baba. Abalahlekayo Nkosi naku kuduka nali babizwe lakho baba liphenduka moya engcwele kulahleka besifazane Thixo abongonanga Thixo olungileyo kepha Nkosi sizilahla kuwe Nkosi sithi babuyazi moya engcwele usazofika baba usuvikile moya engcwele entweni zonke Nkosi ezenzekayo kepha baba nakalesi sikhathi baba siyazibeka kuwe Nkosi sithi baba iba nathi Nkosi Hamba Nkosi uhambe emgaqweni wesaba baba kepha Nkosi sithemba wena baba

sithwele moya engcwele kepha Nkosi asikaze sakudela baba asikaze sasuka kuwe Nkosi nakalesi sikhathi baba siyakwethemba baba sihlezi baba sikwethemba nakalesi sikhathi Nkosi ngicela ukuze themba mina uqobo lwami Thixo ngiyabonga moya engcwele ngiyabonga ukuvuka ngiyabonga Thixo mosangibekile Nkosi kulomhlaba babuyazi ukuthi Nkosi uthema ungibeka baba kulomhlaba wathi wenzelani kepha Nkosi uyazi baba nangalesi sikhathi baba ngisazobabaza ngithi banamandla baba ube nomusa Nkosi usuku olukhulu baba usuku lweheritage baba siyazilahla ke

0: wenkosi. Siyabonga moya engcwele ekuseni. Ibantu othanda ube nabantwana bethu inkosi sahle nabo kulama holiday bavulele inkosi nabasafuna imisebenzi baba bavulele moya engcwele siyabonga thixo ngibonga inkosi kuwe imisebenzi yakho baba ongenzele yona baba isimanga phezu kwempilo yami baba ngoba ungiphele impilo inkosi okukhulisa abantwana bami moya engcwele ekuseni sibeka ngisho imindeni yethu inkosi sibeka ngisho imindeni exabanayo moya engcwele sibeka abasezibhedlela baba siyababeka moya engcwele seni bakho inkosi uyisimanga baba uyababazeka inkosi mihla namalanga inkosi dinga ukudunyiswa inkosi ngoba imisebenzi yakho baba isimanga phezu kwempilo zethu siyona baba kepha inkosi uyathethelela ngicela ukuthethelelwa nami inkosi kumntwana wakho inkosi onomusa siyabonga ekuseni baba uvuka baba lomphefumulo uhlangene lale nyama iba nothando njalo inkosi ngempilo zethu baba siyabonga thixo lungileyo siyabonga siyabonga baba othandekayo kuze kube ngunaphakade naphakade amen uzibule wakandlovu seklemoti njengamanje amen
1: amagameni amathathu likayigcine le ndodana likamoya ongcwele baba menze into zonke baba nkulunkulu ungahlulwa lutho baba mdali wezulu nomhlaba siza kuwena-ke baba ekuseni siza kuwena-ke nkulunkulu ungahlulwa lutho siza nakho konke nkosi ukwahluleka kwethu thakathaka bethu kungenzi kahle kwethu amaphutha namabibi nakho konke siza kuwena-ke manje ekuseni-ke moya ongcwele wena baba wathi ezwini lakho izani kimi nina nonke enikhathileyo nenisindayo ngiza kunethula siza kuwena-ke baba ekuseni siza nemithwalo yethu yonke nkosi esiyithweleyo siza nabo bonke nkosi ubunzima nkulunkulu olungileyo esibuthweleyo nkulunkulu ongahlulwa yilutho siza nakho konke nkosi ubuthakathaka bethu musi olungileyo iba nathi-ke moya oyingcwele iba nesizwe sakho-ke baba thula noxolo baba esizweni sakho siyacela-ke nkulunkulu olithemba sicela ukuthula noxolo cela nkosi phakamise baba isandla sakho nkosi esinomusa ngoba wena baba isandla sakho asifinyeziwe nkosi ukuba singasindisa moya engcwele sibeka amakhaya ngamakhaya nkulunkulu olungilo sibeka abantu bakho nkosi abagulayo abaseyibhedlela sibabeke nkosi begula besemakhaya nkosi abaney'ngxakeko iy'nkinga baba ngokwahlukahlukana kwazo nkosi siyababeka baba phambi kobuso bakho siyacela-ke nkulunkulu olithemba sicela baba uthuluse imimoya nkosi evunguzayo baba esizweni sakho ke nkulunkulu olungilowo kube nokuthula noxolo mesiyolithemba sibeka abantu bakho nkosi abagulayo nabashiwe zihlobo zabo nkosi siyababeka nkulunkulu olungilowo sicela ubabophe baba ngebhande likamoya oyingcwele nkulunkulu ongahlulwa yilutho siyabonga ke baba ekuseni siyabonga besiyazonyuka omama nkosi benyukele entabeni nkosi beyolila nkosi belilela isizwe sakho moya oyingcwele siyabonga ke dela lokuphila siyabonga unkulunkulu ongalahlani siyabonga ke ngakho konke osenzela khona konke baba lokho esicela sicela emagameni amathathu likazimba induda likamoya ongcwele siyabonga ke baba usibongile mthombeni umamdube engcincini enanda amen
2: baba ongcwele egameni likajesu kristu wena ohlezi esihlalweni wena baba uyababazeka baba ufanele udumo baba sikhala kuwe sengomama ngalesi sikhathi nakho ukufa kwenyukela emafasteleni ezindlu zethu naba bantu nkosi benezinkinga kepha phakathi kwezinkinga siphakamisa wena nkulunkulu yiba nkosi unkulunkulu phakathi kwezinkinga ngenelela nkosi sami kulesasimo nakulesasimo baba sinxusa wena nangalesi sikhathi ukuthi nkosi noma yimpinga kanani wena uyindoda yebo wena nkosi awuhluleki wena nkosi uyasinqobela ngegama likajesu kristu umhlaba ongajehova nokugcwala kwawo lisho njalo izwi naba abantu bebulalana nkulunkulu oyingcwele nalaba abantu bedubulana beqothana emhlabeni wakho ngenelela nkosi ngenelela kuba wena olwayo nkosi ndoda yephi ingalo ibona kodwa kulwe wena owakho lomhlaba nkosi ukuthi sihlasane kahle ngegama likajesu kristu sisumuhle jehova sithembe wena ngalesi sikhathi lo mhlaba usathembisi kodwa nkosi ngoba ukhona wena sithembisile siyathemba nkosi ngoba usinikele nasezwini lakho ukuthi asikuthembe babo sisiwa abantu abathemba lapho lingujehova sithembe wena nkosi namandla ukuthi wena nkosi uzosinqobela uzosilwela kulo mhlaba ozamazamayo ngegama likajesu kristu wasenazaretha umamcele kadiye mlazi amen
3: siyathandaza kuseni sasemthandazweni ngalesi sikhathi la ukhona ungayekho somen lakho ke sithandaze kuseni.

0: izwi lomzansi.
1: Bese sithi Nkosi Ndoka yisa ngawe ndikunqa meko
2: Asaso
3: Lula Satan
2: Eva Yabuelo Oh Jesus Oh Jesus Isapakosaya

0: uyayizwela ke mlaleli njengoba ngishilo ngathi sinesambeli sethu esisihambele namhlanje endlini zomsakazo igama lakhe uNondumiso Maseko uthi ke kungothandi ingoma yakhe lesimgijima phezu kwayo esimfaka ngayo sabona Nondumiso
1: Sawubona sisi unjani?
0: Nondumiso ngiyaphila ngicela ukuthi ungikhuphulela la kancane.
1: Okay.
0: Ehhe awuzweke. Uyaphila Nondu?
1: Ngiyaphila kunjani dadewethu?
0: Siyathokoza kakhulu ntombazane. Angikunike nethuba lokubingelela umlaleli.
1: Okay, ngiyabingelela kakhulu bonke abalaleli bezwi lomzansi nakuwe dadewethu ngiyabingelela.
0: Siyathokoza kakhulu ukuba nawe emsakazweni izi lomzansi FM. Sizulo zolo lengoma esikufaka ngale ethi kungothando. Umlaleli uzoyibuza ukuthi ubani kahle kahle uNondumiso.
1: UNondumiso intombazane esencane kodwa sekhulile ase Newcastle eMadadeni. UNondumiso ungumdumisi ungumntana kaNkuluNkulu. Yes. UNondumiso yena loyo.
0: Ngizwa kahle kakhulu uNondumiso kuyajabulisa ukuzwa lokho. Umdumisi vele uNondumiso umntwana
1: kaNkuluNkulu.
0: Basho ukuthi ucula ngaye nje uyazana
1: naye. Ngiyazana naye
0: dadewethu.
1: Nginobudlelwane naye.
0: Ngizwa kahle kakhulu uNondumiso uqale nini ukucula?
1: Hey, ukucula ngiqale ngimncane. Kepha ekhuleni kwami ngangazi ukuthi ngiyakwazi ukuhlabelela. Bengingazi ukuthi ngiyakwazi ukuhlabelela usisi wami omdala besazi ukuthi uyena okhona ukuhlabelela. So ngikhulele ekhaya elikholwayo. Umama no baba siyakholwa sisindisiwe. We understand every Sunday ithina esiqala kuyenziwa idekho yolungisa izitulo. Every night ngiyakhulekwa so ngikhulele kuleyo environment. Kodwa uqala kwamucula was when nga joina ikhwaya enkonzweni.
0: Okay.
1: Nakhona ikhwaya ngijoina kanjani na? Usisi wami wayengekho wayelovile ngalolo suku base bathi ayibona Ndu awukusiqalela ingoma ukuzoqala
0: nangempela ngayeqala usisi wakho lokhu yena nazo ukuthi yena ukwazi
1: ukucula yes nganikwa

Emsakazweni izilomzansi enhlizweni yami namhlanje kukhona incwadi abahluleli besithupha. Uverse 13 wakhona uthi uGideon wathi kuyo onkosi yami uma uJehova nathi konke lokhu kusehlele ngani na? Ziphi mangaliso zakhe abasitshela ngazo baba? Bathu Jehova akasikhuphula ngeGibhithe na, kepha manje uJehova silahlile wasinikela esandleni samaMidiyani. Uthi uverse 14 wakhona nansi impendulo uJehova wambheka. Bheka uGideon wathi hamba ngalawa amandla akho. Hamba ngalawa amandla akho. Msindisi Israel esandleni samaMidiyani ngikuthumanga na. Uverse 16 wakhona uthi uJehova wathi kuye impela ngiyakuba nawe. Impela ngiyakuba nawe. Uyakubulala abakwaMidiyani kungathi bangumuntu munye. Kuzweni yami khona lamazwi nje ekhala lana ekhala kanje uGideon ethi awu bakithi eyibona impi uthi awu uma kanti uJehova enathi konke lokhu kusehlele ngani. Mhlambe nawo nawo lo mbuzo enhlizweni yakho ukuthi ma kanti inkosi nami konke lokhu kungehlele kanjani, konke lokhu kwenzeka kanjani ma wena nkosu nami, ngoba ngiyeza ukuthi wena nkosu nami kodwa konke lokhu ngehlele ngayo. Ngathi kusavele lokhu ngathi ngikhuza lokhu ngathi ngisakhaliswa yilokhu kwaphinda kwavela okunye nako, ngathi ngisakhaliswa yilokhu kwavela lokhu. Kanti wena nkosu ma unami konke lokhu ngehlele ngayo. Usho ukhathazekile, buka isimo empilweni, buka indlela izinto ezenzeka ngayo, mhlawumbe unalo mbuzo enhlizweni yakho ukuthi ma wena nkosu nami yonke lento eyehleka empilweni yami ingehleli ngani, yenzeka kanjani ukuthi sengikholwe kangaka, senginikele kangaka, ngiyafasta, ngiyathandaza, awu kanti konke lokhu kungehleli ngani? Ngimthanda kanje uJesu, nasendaweni engiyakhele kuyaziwa ukuthi mina ngumzalwane, ngiyakholelwa egameni likaJesu. Futhi nabanye ngiye ngibakhulekele bacele nemthandazo, ngithandaze. Kodwa Nkosi ma kanti unami konke lokhu ngihleli ngayo. Ngibheka iminyaka nje ngikholwa egameni likaJesu, ngibheka iminyaka ngithi uJesu inkosi uyabusa empilweni yami, kodwa nabo abantwana bami ngibengene idakamizweni. Hawu Nkosi kanti ma unami lempe ngaka. Hawu kodwa lo impilo lempe ngaka ungehlele ngani, ungehlele ngani? Kwaphela umsebenzi Nkosi sikuthi akekho umuntu osebenzayo lapha ekhaya, wonke umuntu ubheke mina, sengihleze ekhaya manje. Kanti konke lokhu Nkosi ngihlele ngani? Wazile baba ukuthi ngizama kanzima ukukhulisa labantwana, ngabafundisa ngenzela ukuthi baphumelele uze bakwazi ukubheka leli khaya, bafundile kodwa manje bahlezi nazo. Kanti konke lokhu Nkosi ngihlele ngani? Ngoba senginethemba ngalahla abantu engade ngibathanda besenhlizweni yami bangijikela bangishiya. Kanti konke lokhu kungehlele ngani? Mengithi ngiyakuzama, ngiyakuhlanganisa, akuhlangani, akulungi. Kuze kusho nabantu bathi kodwa yonke into nje mawuthi ayizama kanti kwaba yini ngingalungi? Kanti konke lo Nkosi ngihlele ngani?

0: Ngithi ngiyaqoqa naloko kubhidlika ngithi ngiqoqa naloko kubhidlike. Ngithi nalo sengimgonile ngambeka eduze kwenhliziyo yami ngimbone sesuke ngishiya. Kanti konke lokhu ngihlele ngani inkosi. Kana umuntu analombuzo enhlizweni yakhe namhlanje othi kanti lokhu ngihlele ngani. Kanti ngihlele ngani. Lithelelizwe mawuqhubeka uJehova wambheka awubakithi uyabhekana uNkulunkulu enhlungwini osuku kuyo. Yabona ke manje lento ichaza ngokusobala ukuthi awuthi mawusenkingeni kuba ukuthi inkosi ayazi. Inkosi isuke yazi. Inkosi isuke yazi. Hayi ngoba ingazi futhi hayi ngoba uwedwa. Hayi ngoba ikushile. Hayi ngoba ikulahlile. Uyamana la indlela abalisa ngayo uthi uJehova silahlile. Kusho uGideon uthi uJehova silahlile. Lithizwe uJehova wambheka wathi hamba ngalawo mandla. Hamba ngalawo mandla mina uNkulunkulu nginawe. Maqhubeka nokufunda uthi mina uNkulunkulu ngikhona nginawe. Hamba ngalamandla. Inkosi yawathemba amandla wafake ukuthi nakulesi simo uzokwazi ukuhamba. Ngoba awuzuba wedwa ekuhambeni. Ngicabanga ukuthi nawe uyamangala nabanye abaseduze bayamangala ukuthi usaphila kanjani kulesi simo kodwa bakubona uvuka ekuseni. He, bakubona ukuthi siyaphila. Bazi ukuthi isimo sinjani kodwa bakubona uvuka ekuseni ukuthi siyaphila ngoba izulu linawe. Angikuqinisekise nje ukuthi awukho wedwa kulempi. Kulombuzo othi konke lokhu kungehlele ngani inkosi nawe. Inkosi na amehlayo akuwe. Uthi uDavide uJehova ubekile indlebe yakhe ulalele ukhala kwabantwana bakhe. Uyibekile indlebe. Seduze nalo muntu onenhliziyo ephukile. Usho uDavid. Yabona ukuthi akabi kude mawusesimweni. Ngasibona siqhubeka sihamba isikhathi, sihamba isikhathi uyitshentha akekho kanti ukhona. Ehhe, noma siqhubeka yena kodwa ukhona. Ngoba unayo impendulo yokuyophula yokukhipha kulesimo. Noma ngathula bonakala engathi uthuli, akathuli ngoba engekho, akathuli ngoba engazi. Ukhona hamba ngalawo mandla. Awu bakithi hamba ngalawo mandla. Inkosi nawe. Inkosi yakwethemba ithe mayibheka yabona ukuthi lo uzokwazi ukuhamba. Nkulunkulu mayibona wena kaboni sahluleki. Angifuni ukuthi uzusha amazwi amaningi ngolimi lakho. Usha amazwi amaningi okwahluleka ngoba ubona isimo sikuhlula. Khuluma amazwi okunqoba usempini ngoba kahle kahle uzonqoba. Mkhulu ngakuwe kunosezweni awedwa ikhona inkosi nawe. Uzonqoba la ungayicindezeli ngamazwi anegative owashempilweni yakho ngoba la uzodlula inkosi nawe. Ungangibuza ukuthi uzodlula kanjani ngoba nama nginayo impendulo kodwa ukhona indlela zakhe iphakeme. Umcabango yakhe engenjenge yabantu. Uthohlabelela indlela zakhe zonke yilungile iphakeme. Zingelinganiswe nalutho ngoba sinqobe ngathi siyahluleka. Inkosi nawe. Manisibindi iqina ngalamazwi iqina, manisibindi uhambe ngalamandlo nawe. Inkosi kwethembile futhi awuwedwi nawe. Uzodlula la uzodlula uzophuma kule mgodi. Uzophuma wena ungakasusa amehlo akho phezulu uma umoya ombusa ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Ayishiyi indawo yakho. Awungiyancenga ekumini ungayishiyi indawo yakho hlala kuye. Sakazweni izilomzansi kuselamane njana nje bese liyabumbane leshumi nambili ihora sithi zumehluko kulomsakazo Angambe futhi ngiqhubeke ngiyobheka imyalezo yakho ekseni ukuthi ke ime kanjani ngiyibona imyalezo ikhona lapha ya ku WhatsApp umlalelo wezilomzansi ayithumele ukhona osibhalele ethi uhambe kahle sithandwa sezulu isibusiso kithi inkosi ayiphathe sonke uthi ke kushukethiwe lapha kwaMlondo emachomeni love you sisi love you monono asambe ke futhi sibheke nankomunye umnyalezo Ameni madlaba siyabonga kakhulu umkhuleko unamandla uyasiphilisa. Siyabonga sisi Sindi ngokuthembeka Tyeba eMlazi. Ngicela ukukhumbuza bonke abantu abasemlazi kunenkonzo lapha kaW eCinema namhlanje ntambama ngo6. Nami ngizobe ngikhona namhlanje ntambama ngo6 lapha kaW njengoba ngizobe ngu MC khona namhlanje. So ngicela sihlangane khona lapha kaW namhlanje. Kunenkonzo lapha kuzobe kushumayela uBishop T Ithwala namhlanje. Ihostwe yibandla Ark Fellowship Center International ngaphansi kobuholi buka Pastor MM Malunga kanye no Pastor SM Malunga. Ilapha kaW eMlazi Cinema yaqala ngo6 ngo9 yaphela. Asihlangane khona namhlanje. Sobe ngikhona na kanjani? Ngizobe ngikhona na kanjani? Asificane khona ntambama, ngithathe le voice note.
1: Ngibingelele umsakazi wezwi lomzansi, ngibingelele sibonge bandla ukuthi isigcine inkosi ekulaleni kwesiphinde sesivuke
2: sibona umntu bayawazi amaqhepha ayawuhloniphayo ukuthi umthetho kodwa la yeke sibuso umuntu ongawuhloniphi umthetho uma umthetho ungekho kokwenzeka lento le akathi befuna ukuyenza futhi lo yokulutha
3: ngobana bekufuna
2: ngiyobona ngethu amaphoyisa nje la intelligent imisivele siseshile ukuthi konke abafuna ukuyisusa la
3: laba ibonene yona intelligent
2: hayi ngiyobona ngethu amaphoyisa
3: Police are the police. Uthini kothi ukuzama ukusuppressa nje ukuthi ningakhulumi. Ibone iboneni intelligence ngokwakho na. Yayiku yayiku wakhala ngawo njengo 2021 yayiku people.
2: Ah ku 2021 phela ukhona owayesebenzisana nabantu.
3: Kwakubani?
2: Ukhona owayesebenzisana nabantu ababezokwenza
3: lezo. Ubani?
2: Ucommissioner
4: ikusasa lethu kuyi Longzanzi.
5: Akanda! Akanda! Da ngathinta mo kubes

Ngokela ezinezinto ezilindeleke kusukwini lolukela namhlanje kithi ke lesifundazweni ke ihola iyona kuhulumeni wasoke isifundazwe ngaphansi kwakhe la umnumzane Thamsanqa wakwantole ngonyama ke la indlula mithi amakhosi na ukubhekeleke la ukuthi ke ithuleke yona ke inkulumo kodwa ke nakhona ke lapha uhulumeni wesifundazwe eNatal naye ubaluleko nake la ukuthi ke njoba ke sibungaza nje wona kumkhosi lowalo ke ilembe ngalo ke lelo soko siphinde ke sikhunjuze nangezinto ezamagugu ke kuthina kakhulukazi ngekona nje kuphela ukukhumbula okwenzeka noma okwedlule kodwa uqhubekela phambili nezinye zeyifundo noma imfundiso ukuya phambili ethi impela ke la kakhulukazi kufanele nakanjani siqikelele la ukugcina wona kumlando wethu sibungaze nawo amagugu ke ethu siqhubeke nokwakha futhi ikakhulukazi ke la isifundazwe saKwaZulu-Natal nezwe laseNingizimu Afrika elibumbene soke la namhlanje ke la kakhulukazi ke kunational lelo lusuku libungazwa ke ngithi kumcimbi omkhulu kubheke ukuthi kumengameli wezwe athula inkulumo khona yilapha ke eWestern Cape soke nakhona ke la ezinye zezinto ke ezikhona kodwa ke bengiyibuza nje ukuthi kuwana amagugu lawa osawagcinile nawo thisha uyawabungaza kungakanani noma ikuphi ongathi impela usakubambe njengomthetho wakudala kaMoses ukhuliswe ngako ekhaya ngithi siyazi abanye bakhule nje kuthiwa nje khona umuntu ozongena la after 6 ngabekho umuntu othole ingane igcwaliswe emgwaqweni ngabo 7 ebusuku usabambile ngomthetho wakudala nemfundiso nje ezinye zazo uyakhombole ukuthi into enjengana kuthiwe mawuchamela emanzini zophenduka intombazana kodwa uyasibuka lesifundo leso ukuthi ukuhlonipha imvelo le amanzi adingeka musiwangcolisa wena kuzoba into enjani ngahlala endleleni zomila ithumba zonke lezo zinto uyabuka ukuthi kona kuzohanjwa apha ngempela abantu masebehlala endleleni so ke maphi la magugu nawe othi cha ngisabambe ngomthetho kaMose waseBhayibhelini ngalokho ke so phela sicaphunele ke la izinyo zasezinkulumo kodwa ngiyibona ndiyahluphi network ngapha eMlaza right ngengezwandle benyeke la ukuthi inkosi yamaNazaretha asebuhleni unyazi so ekubheka ukuthi ke libe ingcenye yalomkhosi futhi lapha ya eMlaza namhlanje mangaphazama ngathi ke ngabona kancane so ngingazi ke noma isakhunjulwa yini inkulumo yonyazi ngithi unyaka odlule lapha kwadukuza ephonsela inselelo uhulumeni

0: Afuneke izincazelo uyachaza.
1: Sizo kuncisa ukuthi siyabhala Department Public Works sizwe izathu zokuthi ungani lama building asanakiwe nanokuthi yini ezokwenziwa ukuqinisekisa ukuthi ama department lana lethi insizwe emphakathini ayabuya asole emphakathini ngoba isimo esingamukelekile ukuthi umphakathi ungathi unayi property bese inganakwa ngoba kusho ukuhulumeni unandaba nabantu semlazi ingakho sithi funa ukuqinisekisa ukuthi ama departments ayabuya lethi insizwe zakubantu nosa sawaqinisa uhambile obasandawo uyanqikaza manje ukuthi akuhlaleki laphaya.
0: Ukukhomboza ke mlaleli odaba kwelona ngathi ngithe lohamba phambili kunxusa abalimi abasafufusa ukuba ke baqhubekeke nokunakekela izivande zabo. Ngiyazibeka ke lapha izindaba zakulelo hora ngesithembiso esihle sokuthi noma kanjani kosukini lakusasa oza kwethu bazobe bekhona nezindaba. Okwamanje ke kwamanyambosi umntwana osethi khumo ayixabene.
2: Khumo, right. Uya kubukhomplena ngithi ngicishe ngathi uhlobisini.
3: Hayi,
2: sengisebenze naye kakhulu phela.
3: Usosebenze naye kakhulu?
2: Eh.
3: Hayibo.
2: Isikade sithi.
3: Isikade sithi.
2: Sesithi isikade.
3: Singakanani? Isithi.
2: Hey sithi.
3: Hayi, soma kapheli ngisho unyaka.
2: Hayi, unyaka kapheli.
3: Manje sesisithi.
2: Eh. Inyang phela.
3: Hayi, kulungile.
2: Ke ndaba ungayibuza.
3: Hayi, kulungile. Hawu.
2: Naye
3: ujovile nje kushuthi
2: naye fika naye ngangibe ngibengithi nokuphewa ayibona
3: okushuthi usuyaphambanisa kahle
2: ah now ngongjovile ubuyazi
3: usuyaphambanisa yini
2: ngicishe ngathi uhlobisile
3: usuyaphambanisa yini
2: uphambanisani manje
3: uphambanisa abantu ubiza omunye kanti omunye
2: ehe
3: usukuleso stage
2: Ay ungeke pasa la
3: nje. Yabuza phela.
2: Ay ungeke. Oh. Sekushubile ke lapho.
3: Sizothi ke sekushubile bese kunjalo.
2: Sibiza umnye ngomunye.
3: Hayi bo.
2: Sekhona inkinga.
3: Uzoze kugcina sekhona nolokhuzana ubani kambe wena?
2: Unjwa yena. Awubodi ngisho wena.
3: Eh bo, kusho ukuthi ke sekulapho ke.
2: Kanti sho ukuthini lo nto le? Ukudida kudideka nje.
3: Aw.
2: Kanti sho ukuthini
3: ngani? Mina ngisole stage.
2: Sho nje?
3: Ngimpela nje. Yiso phela lesi. Usukusona, ungabe usahlehla. Akukho kwenze njalo.
2: Kusho ukufuna ngiqalaze njoba nje. Kiyenze kakujwayelekile nje ngithola inkosi phendule ngibiza inkosi yazi.
3: Uyayibona ndaba? Mhm. Uyayibona ke?
2: Hayi ngeke hayi.
3: Iyona.
2: Hayi hayi.
3: Vuma.
2: Hayi ngiyala.
3: Vuma.
2: Ngiyala. Futhi ke namhla ngiyabona ku TikTok nje khona umuntu ohlezi phezu kwama 80s nama 70s namhla. Akawafuni hlobo nje akasifunda umuntu.
3: Muplo lo bizalana icenge ngozani la ngozani ngapha ngozani ngapha
2: anake lo lo ubhizi nombhalo
3: hawu
2: owesibila ngazi buthi kodwa lokuqala uthe nje ama 70s nama 80s emcimbini sebevalelisa kuqala ungazi ucabanga ukuthi khona into ephuthumayo kanti ayikho sebefuna ispace sabo
3: ukuthi say
2: ukukhipha ama weave etc etc
3: izwani ma 80s aseyalala ko sofa ebuki TV
2: akona kodelela lokho hey namhla lo muntu lowa muntu akasifuni lowa muntu futhi angibona ngidibana nomuntu lokho ebhayeleni ngoba khona omunye ngubonile futhi uphezwe kwama 80s nama 70s
3: ehe
2: aye uphezwe kwawo futhi wabona mesa zoleka ngale nto ehlekayo yo hayi
3: ufela ubathi uza kumina ke lo
2: hoyibo hoyibo hayibo anisiyeke nina
3: kunani kanti
2: we ma 2000 Oh, ama 90s, ama 90s nempilo nje nawo. Asinayi. Oh, wathi akacisha khona ukuthi ndakuthi makuvela umkhuhlane kamakhelwane ngaloko ethulinde abadala. Thathi cheese mntana namshone khona. Nibadala manje ma 90s.
3: Ayiningi.
2: Ngingafuna ukuzenza izingane nje. Hawu.
3: Hey, iyekelewe stop. Ngike ngayithola phela sengiyagona impela esikhalweni.
2: Yena.
3: Ayokhala.
2: Eh, ulo abadala bekho. Khona wena nje.
3: Ebuye kwakhona mina vele kwangekho muntu.
2: Manje ke
3: bafika abafazi bazothi asahambe.
2: Iphelile igame.
3: Hey.
2: Ama 2000 manje nanga. Kuyaza.
3: Hayi ama hey thina sivalile ama 90s avalile ama 2000 ayaqala phansi. Aqala phansi.
2: Lesasizwe.
3: Thina sivalile.
2: Hey, hayibo.
3: umnyango base ngo 2009
2: endizo ngayibona icomplain ayithi hayi kusizomile
3: hayi stop
2: uthi kusizomile ngeke ubefisa uba ngaqalwa phansi.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko
1: Kumana nimungabili wa yuda iyusa Mnumza nispedo wakwa pengu Nangula statement zen simona nigene skipa Iti nindo ngalene nkara ngaguti Sen zena palela undu nangolo Nobuholi bom nyangwe semfundi
2: Mswagazwi asiona ini union Kreme meze politiki Satu kwa netemba makutuwa uzu Kulmenu sangene IGPU Kwa njoka nchela mswagazwi Sisuwe kukalemba sayi mbazwi Ukinyango weze mkundu Shalu kala mnyaga yonge ni budget Utauna hii budget Kwa mswagazwi uyothatha-ke manje labantwana bangithi abamnyama bafakele zingane abayibiza ngama-intern msakazi labantwana baholeliwe kumanje kune-contract ekhona abayisayini yini ukugcola okwenziwa u-MEC uhlomuka u-HOD nathi ngobo wehle kushone phansi ngoba kune-GPU yakhona siyayekana uyagaga ngapha akungangiphazamisi ngoba nami ngiyagaga ngapha ngoba asazi kusasa lisiphathe eningi
1: akuzona insolo enzima manje lezo obanuka ngazo zoganga
2: angisho nje ngingahloniphi uma bethi bona lezi insolo engizenzayo zinzima abangithathe
0: Ngiyohlangana khona.

0: ofunda nabo.
1: Ya, ngagcinisa baqamba amagama.
0: Baqinisa baqamba amagama.
1: Ya.
0: Baba nenqubo kuse eli.
1: Okay.
0: Laba bangavanga bebe nenqubo kuse eli. Kumanje umsazi wami. Mm. Bathunywa amakesi ngebhala.
1: Tuzoshesha.
0: Indaba na waphika nobumnandi basemhlabeni.
1: Yeah.
0: Wathi noma emuzi uDr Mpile khuma uThomas asisele kwizwe lomzansi kwangena ngapha kwaphuma ngapha.
1: Mm.
0: Kuthiwa iphika nkani?
1: Fela nkani.
0: Ngiyacela mina ukuthi uma nawe ufuna ukuthi kusasa ube nento othi eyami.
1: Mm.
0: Sesikhuluma ngowami.
1: Yeah.
0: Ufuna sasa ukuthi wena wazi ukuthi ufuna ukuba nomuzi wakho.
1: Yebo.
0: Ube nezimoto zakho.
1: Zithi wena.
0: Ube nezingane zakho.
1: Mhm.
0: Qala kuse eli.
1: Yeah.
0: Ungaphiki nobumnandi basemhlabeni.
1: Mhm.
0: Ngoba ubumnandi abupheli.
1: Yeah.
0: Ubumnandi safika bukhona.
1: Mhm.
0: Siyobushiya bukhona.
1: Yebo.
0: Sakama bona uma wena uphike nabangani.
1: Right.
0: Baningi abantu sebahamba emhlabeni ngenxa yabangani.
1: Hey.
0: Umngane fike kwele zothenga ibhodlela lodwa ka B uyazothenga wena 6.
1: Thoma sofile kufika enkalakatha.
0: Kuthiwa uma ungekho wena akumnandi uma kungekho wena.
1: Yeah.
0: Bese kuphuma imoto yokulanda.
1: Edlala kawe.
0: Bayazi uyabufaka nje. Ekugcineni uzojubani uyolobola.
1: Yeah.
0: Ekugcineni uzojubani uyashada.
1: Wena lokuphaka nje tjo.
0: Wena uvele ngomqale kwelitini. Awuvange ube nenqubo ngempilo yakho. Wathi noma umuntu odabile khona noThobe sesisele redweni. Kwangena ngapha kwaphuma ngapha. Kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. Nami ngikhuluma bezolala hayi ngoba ngingqeqe noma ngazi kakhulu kodwa ngahlonipha ngalalela abazali abengitshela khona
1: right
0: omunye ebuze ethi bapho ofunda nabo
1: yebo
0: hey mzala wami ubone ubuhlungu kanjani
1: ugcina ukuthi ugcina bese usho ukuthi hayi kodwa ngenqindi ngakhe
0: wemlo kami umbone nange
1: ethi bangafunda
0: waqhonqo awungiphi uthurande akusela nisho manje ngene siyakhuphoka Safuna nisho.
1: Athe hotel wena osho yona nomunye umculo ngapha amaphumulo washo naye othe inyukile.
0: Sawu akuve ngomhlungu ubona umuntu owufunda na esikoleni. Umbole umuntu lalikhona ikusasa kodwa wasuka phika nobumnandi basemhlabeni waphika nabangani.
1: Yeah.
0: Nalonzami ke osizwa kuyimanje. Ngicela bandla ake besitshela sempilo lokho engizokhuluma ngakho namhlanje.
1: Yeah.
0: Uzoba usizo ke nakusasa. Sala mukubalethe bomuntu bophila akuhlahlala ubuhambe uyeka sikhwini nobhoko.
1: Right.
0: Ukuhamba ukufuka uthenga iwatho zakhona. Ukugquma ukuphalaza ukugeza.
1: Yeah.
0: Kubalethe uhambe yasikhwini nobhoko. Ukuthengele inqaba kuswale okuthi ikhiphe inyongo.
1: Okay.
0: Ukusevisa umzimba wakho. Mhlaba kuve kubuhlungu.
1: Yeah.
0: Umuvakashile. Ngenze ngibuze uNasikani amahle.
1: Yeah.
0: Ngithi awushe wengane yami ubani lapha endlini oba nenkinga uma engena endlini encane
1: ngathi kaze kuvula impompi
0: ungathi kaze uvula impompi ngoba kulele mbambambambambambambambambambamba yini ebanga ukuthi ube nomoya omningi kodwa umuntu uhlezi uthedeka uyayibona owani lo moya ongawo sesizakho na akasuke ehambe yasikhwini nobhoke yothenga isikhwili akasuke ehambe yothenga lamaphilisi two mashaya ukuhlakaze isidleke sokufa
1: right
0: ngiyacela abantu bantu bakithi umuntu othi ushawa amapiles
1: okay
0: umuntu othi ushawa ama-alsa ake fike balesitango ezothenga inqaba kusuka ihambisana nesikhwili esimikisiwe engasali amaphilisi oku two mashaya
1: okay
0: Uma uthi nami baba ngiyathanda uthi ngizondwa abantu. Ngifuna umuntu onesibindi ozofika kumina. Ngoba nami sokwami mina sofaka ukuthela amanzi emhlanweni wedatha.
1: Yeah.
0: Uma kuthiwa sikhwini nobhoko yini abantu abahamba kasikhwini nobhoko.
1: Yeah.
0: Eh bahamba ngeimoto yazi. Yini lokho bahamba skid yobhoko. Ubona umuntu uhamba pheshe upendwa nalo upendwa.
1: Ya.
0: Muhlu nokuthu

0: ula. Inganza kona zonke ihamba nge yini indaba abahamba.
1: Ayike
0: lapho uzani?
1: Uthwa.
0: Uthwalisa abantu.
1: Oh.
0: Ngeke phela uthwalisa abantu wena uma ungathwele.
1: Yeah.
0: Ngithi yabona ke ngifuna umuntu onesibindi ngoba ngiyakwazi mina ukuthi nginikeze lo muntu othiwa ikhombo yomembulo.
1: Okay.
0: Le khombo mina sami iyakwazi ukuthi into ethithwe isithandwa sakho iveli lunge kalula. Mm. Uthenge mhlawumbe umembulo.
1: Okay.
0: Owumuthi. Uthenge umembulo owusawuti.
1: Right.
0: Mase uzothenga mhlawumbe wami umavula kuvaliwe owumuthi. Nomavula kuvaliwe owusawuti.
1: Okay.
0: Mase uzothenga nenhlanhla emhlophe. Ungashisa mi uvika ngoba inhlathi uyamthanda nebhathi.
1: Oh yeah.
0: Thatha umashudula. Uhamsale lempinda amshaye umuntu empinda amshaye usawuti.
1: Right.
0: Mase ungashisi lwane sothi. Sazwam. Lapho uthenga inkuku emhlophe.
1: Mhm.
0: Mase uthenga ikhandela yellow.
1: Okay.
0: Ikhandela libomvu nekhandela libhlaza. Ikhandela yellow imela abantu ababe nenhliziyo elibomvu, bale abantu abanenhliziyo ezimbi bakini.
1: Oh yeah.
0: Ngeke libhlaza libe lati ababekade bevele benochuku. So awukho umuzwa ngena umuzwa nochuku.
1: Oyisusayo.
0: Lenimzami ke eliyelo ke usuke uzoncama bathi abathi ucela bathi bekuvulele uma wazala umbe cela bekumbulele ukhuluma za ukhuleke masungqoma inkoku inqumele phakathi kwalobuthi.
1: Okay.
0: Kungena igazi phakathi nenyongo. Ngeke ngikade umsazi wami.
1: Yeah.
0: Ngoba kunabana sebegcina sebolapha.
1: Sokwenza
0: ngendlela engithwe ngikhala.
1: Ukwenza kwa mathosa sehlathini.
0: Asemane ngemsazi wami. Ngicela umuntu wasethengele ikhombo lena ke yomembulo mase yangifonela.
1: Okay.
0: Sama bona kubantu abaningi kodwa khuluma nami egoli kakhulu.
1: Alright.
0: Baningi bantu ethi baba yiwenza waqinisile. Ukuthi yazi baba bethu lo muntu uzongiqhatha nabantu. Hey baba ngamele ngathenga imoto. Engajesa ngijelwe shina nezingane zakwethu. Yiba bahamela ngathenga imoto ngihlaba ngani bami abasangifula bangibhelisha bathi ngiyayitshela ngibe ngiyayitshela baba ngibe ngiyithobile ngije
1: bathu bashayile hothe bathu yabachomela athule bathu uyayitshela
0: bedambeka ushange intuli kanti cha imoto phela ibihamba kwaqelwe gravel ngeke yabikhona intuli
1: yabona
0: ngiyacela kubani bakithi uma unesibindi woza uzothenga le khombo leyo membulo mase uzothenga inkuku emhlobo la makhandlela afayebo 3 noma ayebo 4
1: okay
0: mase uyakhuleka kuona uyongibuza ungiphalele mzazi wami lo muntu wami ke waqala sethiswa yimina ke nami ngawubona umsebenzi wawo
1: right
0: manje ngami lo muntu ke uqeda imbimbi
1: oh
0: Sama kuvuka ubuhlungu uthi ubuke kusemncane.
1: Oh bantu.
0: Ubuke kathi usumdala.
1: Mawudoshe iminyaka kubatyazwe.
0: Ethu neminyaka emgaki. Uneminyaka emgaki waze wagugumncane. Uneminyaka emgaki.
1: My daughter usazoyixoxa ke le ndaba ni solve kanjani kodwa singicabangisa manje ngoba abantu ba social media banako ukuthula nje uphisa huko.
0: Ey!
1: Unesalaka ze trend out that is sabuguga bethu siyaloya.
0: Yipsazwami.
1: Lekela kanjani ke lapha?
0: Yipsazwami.
1: Hayibo.
0: Uzolela. Hey, hey, hey. Hey, wakhadla.
1: Ngibona.
0: Uzolami. Seze zakhipha ingoma izalo kwazi, ali ziyakusaba uguga. Lo kuthiwa zenjani? Ziyathaka.
1: Chikela nabazukulu. Nomakhelwane.
0: Uzolami, yabona umuntu engale yakhombo ye face wash.
1: Okay.
0: Kufike kube yi face scrub, bakuyenze mhlawumbe ugcina usuba nezindulo, ugcina usuba namabala amnyama ebusweni. I face scrub yaka squid dogboko.
1: Right.
0: Kube yi face syrup. Le face syrup laba uyigqoka futhi ebusweni, ikwazi ukulifta. Anti mhlawu ubona ukuthi uqala ihlanzwe, uqala ukwehla zini. Iyayilifta zona. Masizovala umkenke lo la.
1: Kudala uhleka phela.
0: Khona ombukayo usethetha kumkenke.
1: Shini ngeze yasizakala yebo.
0: Bazam, yabo abona ukuthi mase uzothenga iskin care.
1: Okay.
0: Mase uzothenga ne face wash.
1: Alright.
0: Yemzama mase uzithu. Mase ungashike ethi kuthiwa i stretch mark so ogeza ngayo.
1: Alright.
0: Yemzalami fa wazi ubuso obuhlukumeza kakhulu. Sabo ubuso obuhlukumeza ukuhlafuna. Ubuso kuhlukaza ngani ngokuhleka.
1: Yeah.

0: ngathatha ngothi awudibiyeke lomtshwala. Ngiyacanza mina abantu abasafuna ukuthi bebuthole bebuyeke utshwala basondela la screen nobhozi fengikwazi babasize. Nabantu abafuna ngibaqhathe nozalo. Abantu abafuna baqhathe nabangani. Abeze bezothenga le khombo le yomembulo. Wawuza mabona umuntu enze la khombo. Hayi khona ozethi umnomo usiyithengele imoto. Ethi angayitsheli mina ukuthi ulihle ngathenga imoto. Ngisho noma ehamba ubothe hamba hamba usik ubothe ngothe hamba emoto lo
1: mbambe unembabani
0: uyobobani lo nje ubona umuntu ehamba na usehamba ngemoto
1: ya
0: usethe abathethe umuye akoda noma engayithenga imoto
1: ya
0: kodwa ngamgenga ngequpha
1: yabonayo manje sekuyempeni
0: yini umsazwabe engakubongeli
1: ka wethotela enye into wadlacela ngingathini ngithile ka screen lapho akho ngicabanga mhlawumbe umkhombozisa nje umlaleli siyazi ukuthi uyaphela unyaka manje ngithi bokhuluma ngokuthi awuphela unyaka umbe kwazi ukukhomba ukuthi hayi ihambela abanye kungenzeka kuba gcine bebopha amafilosofa silahlane kuyanakala sendleleni o factory fault
0: hey sasa baba inkinga ye factory fault ihlungu futhi inkinga
1: konakala sekulungile
0: konakala sekulungile Samukunda bantu besilisa banenkinga ye factory fault. Kuno mama abo bebe nenkinga. Yeah, ye factory fault.
1: Oh.
0: Egcina sana sidikiselo.
1: Qala zicela.
0: Samukunomuntu apha lothola kumina lapha Sangro House.
1: Okay.
0: Wokuthi ukwazi ukuthi uyilungisele ubaba wekhaya umubothi khona inkinga nayo. Samukunomuntu apha la othi okhothwayo powder. Okwazi ukuthi ukhothe wena okwazi ukuthi ulungise umama wekhaya ulungise baba wekhaya ukuthi engabi umuntu obukhali
1: ungabambe
0: ngiyacela bandla kwekuthi ungakuthathwa ngokubeka enkulunkulu kuthiwa uma uthanda umuzi wakho Fawazi kunezivunguvunge eminyango. Fawazi kunezilinge eminyango. Fawazi kunabantu zaba ake befaka umuntu enkingeni. Ngawe futhi ukubhidlika umuzi wakhe. Kodwa uma usengiselwa umuntu we 34 wazowutheka lapha lesanglo sokuthi ubheka mina ngedwa. Nalono omunye upowder owukhothayo. Noma bengathi ungalokho hayi wena oh hayi wena hayi abantu bomqobe lo andabona ngithi
1: yeah
0: kodwa kuba wosebenzela umuntu okubethela umuzi wakho ovethi hayi wena ngeke yini ufuna ufake ehlathini na
1: ngoba
0: uyangidukisa kodwa ubungavanga uzukwazi ukuthi umfaka mahanisi
1: yeah
0: uyovele ngene silengweni uyabo simbangibili ethi angazi baba bengisukwe yini ngiyaxolisa
1: yo
0: sokuzima ukubekela umukela uqolo kanti wena wabakheles kuthiwa ungakuthathi konke ukubeka enkulunkulu kuthiwa nedlozi liyabhekelwa
1: okay
0: so ngicela abantu ukuthi namhlanje kuba usuku leshaka day
1: yeah
0: lethi bathi yini manje
1: heritage
0: mina ishaka day ke mina ngowakithi ke le kwaZulu
1: apa awanyakazi umuntu wawo
0: mhlawu zabilomuli
1: uyaplap
0: ya ishaka zulu kodwa ngilomulimi
1: ya
0: mhlawu ngicala sipha abantu abawu2
1: okay awubashayisa
0: ozo wena 250
1: right
0: uma bekhona ekhaya
1: ya
0: manje ngikhuluma abalizana kwazizami
1: okay
0: hey ngiyayithanda abalizana kwazizami
1: uma
0: awo mama abantu abakwazi ukufundisa uthando ethawo ingane yami lena ikholele imncwe umama ubaba uyawathi imncwe ngishaya ngishaya ukhala kana no baba
1: ufuna ukwenza strong
0: izalo kwazamba la ngiyayithanda oma noma kuthi uyahlasa uswaye iphota uyasuba awu tinduke mama umhlabelo ukhona
1: ngiyacela
0: bala ugo special umhlalo ububiza 300 rand.
1: Shothe ngayithola yena kulomshado ngo December naye.
0: Hayi mfame kuwehlisile bandla kuloko.
1: Afika naye ahlabi impela.
0: Abafika abantu bomhlabele bandla ngo 200 kuloko. Kuyenzeka ninzaro kwazami kodwa.
1: Bantu.
0: Ubhoko kulabantu ababenenkinga. Yokuthi abakwazi ufika eGoli.
1: Okay.
0: Abakwazi ufika eMentrosi. Wemu

0: Hey Dr. FM sithizwa umehluka sawubona
1: yabo akambosha
0: kunjani
1: hey sikhona kwa akambosha kunjani kwani
0: usho ngathi futhumala wethu man
1: induna ayibuzo ukuthi njani yethu hawo siyakhotha mara ndabezizwa
0: makwenzeka ukuthi yaxhuqaxhuqa
1: makhoqa bani
0: induna
1: Ibona umuntu waye ukuthi yaqhuqa induna.
0: Eh kubona induna hayi awuthosa ukuthi izinduna.
1: Yaphela ngokwakambosha.
0: Yaphela kunjani?
1: Sikhona ngokwakambosha.
0: Dake phala.
1: Uyabona ngokwakambosha ekhomba ukuthi thina abantu abamnyama inkingi senkulu thina. Futhi angazi ngokwakambosha sizobani qhamukazi kodwa ke futhi soyisiza thina masithanda kodwa. Kodwa futhi masingafuni kuzohlala kunje njengoba kuthi. Yabona nje embuzweni wakho obuzile ukuthi ufisa umuntu akazeze ukuthi yena umuntu siqu. Yiphi into athi leke yona? Akekho ngisamzwile. Sengwe ngisalalele uhlelo luyaphela manje. Akekho ngisamzwile ukuthi nje athi ngomina cha hayi kusuka la kuyalala. Kukhomba ukuthi ke gabusha into enkulu ngoba kusuthi kukhomba ukuthi siyaphila nje sisi kodwa futhi asazi noma siyemuva noma siyaphambili sibanzi
0: oh
1: ilikhulu gabusha lento kakhulu mfowethu
0: konakele
1: indaba gabusha inakele ithemini uma thina gabusha sina abantu abamnyama kufanele ukuthi sibuyele kuthina sizibheke sibheke futhi sibukisise nokuthi kuze kube njenje thina imaphi la sisidle khona lokho gabusha sikufuni uma kufanele kuyiwe lapho gabusha sikhetha ukungezwani emhlabeni ma kufanele nje sibe nelogiya lokuthi umuntu akazibheke ukuthi sekunjenjenje mina ngenzeni sikhetha ukuxabana gabusha inkinga-ke le esibhekene nako manje kubuhlungu gabusha uyakufile umuntu ma kuthiwa ke wena Awe uzisho nje wena ukuthi wena ushaphi ngawe awazi ukhetha ukuvela ungafona ongcono vele ngani ngoba awazi ngempela ukuthi uzothini kodwa umuntu uyaphila uyabona ekugcineni uzongena la emsakazweni uthini hayi mina uma wami nobaba wami okay ke sesimzeli umakho nobaba wakho wena njengamanje wakwenza ubaba wakho nomakho lokho siyafuna wena njengamanje wenzani Noma ngizobula usiyela ngobaba wakho noma wakho nogogo wakho sebayashona labo bantu bajula manje kuneka wena nje ngobuphili ukuthi wena wenza ini njengamanje ayikho ke leyo nto gabusha yenzeki njona manje lithi ngilalele nje uhlelo lakho luya ngokuphela manje uya ngokushayisa angakayitholi impendulo eqondile futhi ubungeke uzuyithole ubungeke uzuyithole mfowethu manje futhi uyithole futhi iningi
0: kodwa phela abanye babaloli ukuthi basayibambile bona omunye ukuthi kathi wangakwenzi lokhu ngisabambelabambele
1: bathi bayibambile ini leyo yini abathi bayibambile oyizile nje wena ongasuke uxoxe nakwakho ukuthi ngizuthi bantwana sibambe ini le bantiwe ashilo umuntu ukuthi ngibambe ukuthi nini akukho gabusha
0: siphuma kanjani-ke siphuma kanjani
1: kunjani
0: siphuma kanjani la
1: gabusha ngeke kuphunywe kule nkinga esibhekene nayo ngani ngoba thina uma kufahlala emphansi silungise into sikhetha ukuhambisa ulaka phambili sikhetha ukungezwani sikhetha ukuxabana sikhetha ukungangelelani sikhetha ukungabingelelani kodwa nansi inkinga imile kuda kuyona upende ubusuku nemini kodwa ma kuthiwa singaphuma kanjani la ukuthi ake siyeke ubhukuda kulo pende sibambile hayi uzodwa-ke kuzongezwana woku ubheke ma kuthiwa gabusha thina sinomhlangano umphakathi wasukuma nje umuntu wakhuluma into engathi ziyasakha mhlambe nesikhathi esingayiboni nezo siza thini kulula ukuthi sijote izakhila zethu siphume sihambe hhayi kungcoba ufuna ukuphatha ngeke sizwe ngayo thina siyahamba siphume egabusha singasazi wena kodwa inkinga nansi ihleli phambi kwethu kodwa sizilile sithi nezinye izinto ongathi umuthi umbuze umuntu ukuthi le nto oyikhulumayo uyayazi na ungichazele ngayo ajikathi hhayi wena sombe uyathanda nje ukuba le mbuzo emningi thina sombe sinento embi yokushiya into ezey'nyawe zethu siyokhuluma nje into epheshe e-amerika la ungakazi ufike nakhona kodwa leyo nto ikhuluma uyazi kusuka nokuhlala ukuthi e-amerika seliyaduma noma liyana nako dala kuwena egcekeni liyashuma into ukuthi uyasho umbilo ngake leyo nto ikhuluma akhamukeke nje umuntu ongathi ukuthi siphuma kanjani kulena Ngeke kuzibathola abantu bayikhuluma lona. Yabona nje gamuthe sengibhala. Yabona nje kumanje. Indoda nje. Ungayibuza nje indoda ukuthi kwakho unaso yini isafile. Ayethi indoda ambalwa kamadoda okhamba tshele lonto ukuthi inaso isafile, inayo induku, inalo uswazi. Umuzi ukuthi lodwa njengoba ikhona ekhaya yini umsebenzi wakhe. Ngeke uzuyithola impendulo. Noyo uthi unayo-ke uyothi uma umbuza ukuthi yini umsebenzi wakhe njengoba ikhona ekhaya idlala lesi ikhaya. Ngeke uzuyithola impendulo. Indoda umuzi wayo. Unabele nje mpoka Thoba angazi ukuthi lento kodwa ke lokhu lahlale kude kodwa umuntu nomuntu kuyodinga ukuthi umuntu nomuntu yena ngayejwana uma ethanda iqiniso abuyele ekutshenini kulungele nempilo engiyiphilayo angizame ukuphuma kuze kodwa kongathathi kulungela kabhukude olwandle ligubha magaga sewaligubha nje
0: Foza
1: siyabonga Foza
0: siyabonga khona
2: sobana Gamusha unjani futhi khuluma nomthembu u-Osama Bin Laden wasikhombisa ukuthi ayikho lento okuthiwa yi-America cause waphuvela umhlaba wonke ukuthi yena in an hour angayibhomba ayiqede i-America so asingabi nenkolo yokuthi i-America inkulu ayikho into eyi-America ukuba inamandla i-America ngabe isiqedile nge-Iran kumanje ihlulwa ama-Arabs no i-America bafethu hayi singayincoma nje but it's not make sure siyabonga
3: Ngiyabonga mzazi. Hayi mina ngitshela abantu abagxeka yonke into nje umuntu angasazi nokuthi into egxeka igxekela yini wrong ukuthi umkhuphukiswa nge-Heritage Day yini engenzeki ngoba nje mhlawumbe sekuyahala ukuthi umuntu angagxeki akonto wrong la umuntu ofuna ukumkhuphula naye uthanda ukubiza ngegama othanda ukubiza ngalo wena ubize phela ngaloo nto othanda ukubiza ngayo heritage akho nto rongo ufuna ukuthi umgubho kashaka wena ukhulumani nesilo phela siqambe umgubho kashaka sibuyisele wona uma kukuthi heritage day aniyifuni ixeka yonke into nini umgubho ndiwaqethwa umandela uqethwa mandela kuphi yini ngalosuku lakwenza nto lanamhlanje hayi nenkinga
0: Nikon Nels Zeba, hashtag Xasalit, Tumela Ntate Stombe, Okay, Malomena Kemonate, Remina Inja Inyazi, Yoguti, Isi Sumambi, Asngaganan, Iska Genso Inyon, Okushogutke, Nomage Kungnane Ganjani, but sharing is caring, hashtag Ubuntu, Umpago Ngabo Ulige, Olibuha, Galibuha, Sobe, Unikol Nels Zeba. Sicelo masuku ikusasa lethu olwamukela uthi ngathi ke bengagubha kahle abagubha ke usuku likashaka olwesibili sithombe ngithi abantu abayeke ukugxeka iMKP ngoba yona inkosi yami ayigxeka imonto inakele into zayo 141 MKP yakhetha uDJ kwesobukhansela manje sekhamuka komunye umonto kodwa siyoyivotela iMKP noma bengathini sicelo masuku lo eshowe enkezweni ntumene umdedezenzaca ikusasa lethu ngimingeleleke sithombe ngene mbuzo nje kodwa okay kulunge ngambona la phila mkhize ikusasa lethu sithombe ngiyabingelela kohlelweni emini bebade yani ukhabazelo okay ngiyabonde la ngeke ngahamba la kule ndlela ngeke ngahamba kule ndlela
4: sithombe sasele niyaphila hayi uphishaka stay kune nonke nje bafethu hayi siyafana ke sithombe ami la kamehle mama ngiloku ngibamba ngiyeka nje ngibamba ngiyeka nje ngiyafraya laphayana manje ubasa umlilo uyosa lapho uba ngiqeda nje ushaya okuyigazane elimnandi hayi bafethu heyi lo baba lona okade ekhuluma ngoyo yase-Erasmus hayi lo baba likhona isabento uqinisile ngiyakutshela bhuti loba uyazi ngqo irap and uyayilandela uyilandela ngempela mina angazi ngisho umntu oyena ngazi uba siya kolisi angibazi kabanye ake ngibonge nje
0: hayi konto ekhona laphana liyathezwa konto ekhona laphana kodwa hayi
1: Foka Short Division unjani
0: ngiphilile kunjani
1: eyi ngiyaphila umsakazi wami umsane lona kwa 67 Adams Mission
0: Dalela.
1: Kusiyabo. Ngithi mina Ngisakaza abantu ake bayeke ukuthi into ebuhlungu kanje kufa.

0: Ngibona phezo nemadoda ehlala enkosi kwana ngoma mashwabana alphamia great get traffic winner kodwa ke njithi ke khonya ngonyama 326 SA drive kontombe semabombweni ngale kwa lokongo namhlanje ngo 6 ya khale tfu ka mthwesi lobilo bizobe lobiza khona radio ni akuze kusha u 9 ngo 9 ebusuku totolicious
1: sithi khonya ngonyama mizuzu sithi khonya ngonyama
0: mangops
1: sithi khonya ngonyama mizuzu
0: Yabona ke manje washumde shaya amanzi impela kuthiwa kumagaga kubugaga obvuka lapha no Hayibo have go kumagaga
2: sizothi impela uyazama mfo asikwazi impela ukugxeka konke so sizokwamukela nakho lokho kuncane osipha khona uyashaya impela sothi hey
0: Mangubana bobu konde nje konde njengothina mkhonti impela Owuthi hayi kuthi ke
2: nice stop
0: nice shemay
2: uze phela ufuna si manje ngisho into ekhona ngempela ebese singangenelana
0: wena ubambi nami endaweni ekudanswa kuzona
2: futhi ngeke awungeke
0: wena ubambi nami wena
2: ngeke gas ngiyacabanga ngiyabona
0: hayi khona
2: uzodansa angicabange sithombe no sengiyacabanga la mavosha akho athi lawo athi Awu wasthombe soze soze mbhemi.
0: Hayi.
2: Kungathi bengibuza thiwa uhamba nawe ubhuti lo ngithi muphi yena.
0: Uhamba nawe
2: muphi yena? Lo muphi yena wami hayi uthi muphi yena uhamba nesmile. Lo muphi ohamba inhloza bamombulisa inhloza uthi muphi yena. Nalo ngibuza uyazi fanele ngaqhubeka athi hayi sisi kulungileke
0: bebe. Mama zam. Ushona uma ngihamba nawe ungaphenduka uPetro.
2: Hawu. Wenza le nto yenzayo.
0: Hey
2: sithombe musukuzodla musayibukisa
0: ngoba
2: ngiyenzeni
0: hey mina bangazi ngishe goal mina ngiyento okudlala
2: ilento ke ngishoyo ukuthi ngeke mina ngihambe nawe ngeke ngilunge mhm awu sengamana kiyekwe thweni yapi
0: ngiphoxa abantu kanti bayethe badance kanaye khona into dance ngempela
2: akuthi abantu abakaze bakubona
0: hayi baza ngiyento okudlala mina Hayi ngiyakujela mina ngiyakujela mina ngeke ngiye kule ndawo zokudansa
2: futhi yabona sithombe
0: afike bafumona abantu
2: futhi inkinga yakho ukuthi asikwazi nanokuthi mhlambe sithi hayi ingoba uphuze mhlambe ayizwa awubthinti vele so lento osukuyenza usuke wazi kahle ukuthi wenzani
0: isuka phakathi
2: enhlizweni iyona ke into ezongenza sixabane kakhulu le mhlambe khona ukuthi umuntu ngathi uthi hayi bandla ukubona umuntu mayehlupha emndenini afika bathuka kusasa iyathi noma ixoxa kuzoba khona nje ukuthi hayi bakwethu kodwa mxoleleni niyamazi nje ukuthi mase sebthintila ehe mase nje sekwathinta le nto zakhe futhi
0: ehe
2: yabo kunento sithi hayi singacasha ngayo sithi sithombe bethinta into zakhe
0: yini wena oshaya amakhala ngayo ke ngomdatsi wami ngoba Nange ngithi nami
2: wonke
0: umnyakazi umdanso bakwethu. Utshela ubani wena ukuthi mina ngirong mina?
2: Hayi bafongeke. Le yakho.
0: Ungisho futhi.
2: Yabona sithombe wena ngathi wakhula uhlala nabantu abamhlophe indlela odansa ngayo. Yabona makuthola labo bantu abanasi step umuntu avela athi.
0: Hayi. Hlale nawo.
2: Hayi. Yabona makuthonje wakhula nabo mina engiphiki.
0: Wazi usamke u10 lana lo ngisebenza
2: naye. Ngeke nje ngiphiki.
0: Uthempela ngidanisa komlo.
2: Yes.
0: Edansela ingoma esizulu.
2: Yes.
0: Eh ngasho ngambona
2: futhi ama dance lenkalakatha ama dance lenkalakatha umlungu ngcono
0: hey ngasho ngambona omunye ke kulama sonto adlule hayi ngathi ngeke mangathi wangidansa kanje so bangithuka laba
2: awubuka wena ngqo
0: hayi ngeke
2: awubuka wena ngqo
0: ngibona umakoti la ukuthi uqalelini makoti la

0: bona
1: ngaphatheka kubuka mingu wevuliya
0: nakhe ke mina utsangenza njani ke
1: ngaphatheka kubuka
0: mina utsangenza njani mina nomunye umuntu esibukayo ke senze njani
1: hoze bonda wadlala isithombe madodana sadlala isithombe
0: nakho hayi cha bakwenza hayi
1: no phela yabona
0: sithanda kwenzeka kanjani ngempela
1: mina nayo yabona nokho kuyenza
0: ngoba usithombe ukhulele endaweni zasemakhaya
1: yeah
0: lapho sesithe abantu bakhona imvamisa abamagagu whether mhlambe ngoyes ngokuphiwa lokho kokudansa ukucula yeah. Mm-hmm. Mhlambe even nangendlela akhuluma ngayo ngifuna ukuthi ubusoka but unolim nje
1: hayi ufaka ubusoka ya
0: ya yabo
1: hamba ya
0: ya yangoba
1: koba ngibeke
0: yangoba
1: sir
0: yeah mm. So abantu abaningi abakhulele endaweni zasemakhaya baba nazo lezo zinto ukuthi hayi ukhule mani ekhuliswa abantu ngisho ukuthi uyazi ingoma sithombe
1: yeah.
0: But uma ukhule namantombazane agide ingoma noma sina ingoma uyakhula na ukwazi ukuqala ukwazi ukuvumela ingoma ukwazi ukusina yabo noma phela ungeke ube perfect kodwa uyakwazi kuyibamba ibeat ne rhythm yabo
1: kodwa ngaze ngigejane nawe mina
0: hayi sithombe we yabona uma udansa
1: yini ngaka sengizizwe emini ngiphambana naye ngoba ngithatha abini nalo
0: uma udansa sithomba uqa awukwazi ukuqala ngaphezulu wena uma udansa uqala ngaphezulu
1: hayi angazi ke
0: uma udansa uqala ngezantsi
1: ya
0: inyawo futhi kakhulu ebese uthi 1 2 1 2 hayi sithomba uyehla ngapha
1: kana yamana mangubani
0: hayi sithomba ngeke
1: mangubani mangubani
0: Ngona mama mama mhlambe namhlanje udansa njengabona.
1: Ayikho ningisanda kumbona ngaphatheka bukami.
0: Ngcono ngoba la kwakuphatha
1: ke. Udansa njenganami.
0: Yes.
1: Hayi.
0: Uqala ngezantsi sithombe.
1: Cha na wena.
0: Inyawo futhi.
1: Hayi.
0: Uyizwe ibeat abo uyikreme.
1: Kodwa khona abantu abamabhimbe engibaziyo mina
0: ngibadlulayo. Angeke bafu.
1: Yawulalela. Yabona induna leya kithi.
0: Mhm.
1: Ucwangu. Mhm. Hayi ngeke.
0: Shot ndasa kai.
1: Ubu domtara kuzwa. Hambi ndonga yake. Ngumka kusha kahle kahle.
0: Shot ndasa kai.
1: No, sitha kahle shayi.
0: Imange ekhaya ubanike phela. Maku uwe.
1: Oh,
0: ubuti. Shot khona lenisatha khona. Eyakuphi?
1: Hayi ngiyazi, baba kumphem, kumphem.
0: Ba kumphem. Uma.
1: Uma ngicela kuzovaleleka ngoba umuntu ozalelwe esontweni ayizo hamba emhlabeni umuntu wesonto enye into cha na yenza ke zayikhula nalashwa thi we makho
0: hayi mhlamba
1: kodwa ubaba kena ke kwangumbhempela ke before aphenduke aphenduke esontweni
0: shutho uma noma singazange sibone phela ngoba
1: shutho ngiyenze hayi asibasola basemabomvweni Eh manje uthambe la angenzi kahle. Asibasolo semama ngeke ubaba
0: ubaba. Mina ngiphiki. Angiphiki.
1: Hayi kwakuyinsizwa
0: eh. Especially emabovini mawukhuluma ngabantu besifazana hayi angiphiki. Abantu abayinkinga emabovini abesilisa.
1: Yawu.
0: Mawukhuluma nje abantu besifazana into abanayo abaphiwe yona inye. Baphiwe enkanini but lokho kunyaya.
1: Kodwa ke mabomvu ke ningitheleleke.
0: Hayi mfethu, hayi. Cha.
1: Hayi ngoba insizwa ngilama. Hayi. Isasenda lengaphambili phambi kwami uzaza mkhonkoza kodwa hayi lengemva wami ngishishaya ingoma ishaya ingoma kwesikade izibambelele phasi ngezandla ngithi wena kanjani ke manje masuza nje mfana kithi wese njani manje ngihale ishaya ziyowa lapha yana
0: hayi ngiya mawuthi la ngasohlangothi
1: ngiyavuma mina mangiqabona ushayela unyawo kodwa kuzofuna ngiqale ngithi ngidathi shela indlini
0: ubabuka namanje na la studio noma udlala ingoma sithombe awuvela udance uqale kube ngathi uwenza yabona ingane mayezo sukume ihambe
1: hayi phela
0: angithi ingane mayezo hamba ayiveli sukume ithi bhadabhada
1: yeah
0: so iqale kube ngathi amadoli wathi yabo ngathi check ispring yabo iqale ithi imbuke nje yonke kuqala
1: kodwa bakhona ngempela ngihamba phambili kubone ngo one
0: hayi sithombe yabo nje la ngitshela nje ngikufinga ngikuhlebele
1: yabo nje kwathi kunomcimbi nje ngene ngathi awu othwa umcimbi uhambe kahle impela akuzokwanya hayi angifuni ukubiza igama endoni yakuzo nomzwe inkosi impela no wabona umsebenzi
0: hayi manje bangihlebela la ngaphakathi
1: kube
0: la endle zomsakazo
1: eh
0: hayi uthombayi
1: ubantu njani
0: hayi uhamba phambili
1: hayi ngeke hayi
0: uhamba phambili
1: wathi mahlasa yazi
0: hayi uhamba phambili
1: wathi mahlasa ngeke ngihambe nawe ngoba lokhu kuthiwa nje wenza nomalume lo hayibo hayibo na umalume ukhitha juice
0: i braz Tay lamba no ayi braz
1: Yeah, yeah. Ke tani praza
0: ayi bo. Tay lamba no ayi praza. Lamba hamba la usonto.

0: Ngiwele. Songa le manje badlule nje ukuthi bakile birthday kithi ayibabangute.
1: Hayi wena.
0: Ola khona sibabungute.
1: Ngiyaphela ngithola number amalume ngeke.
0: Mina ngikude.
1: Ngixwayiseke ngidayari.
0: Hayi hayi hayi. Ngiqale nje ngonyaka odlule ukuthi ayibabangute. Kodwa ke yinto nami ngithi uma ngabe uNkulunkulu umuntu embusisa iyoqhubeka nje kube ukuthi yonke makunalemcimbi sithi mkhulu makuneyintsuke sithi ibalekile zibungazwe nje njengomndeni kube into nje yala ekhaya
1: ube united
0: engithanda eka Christmas ngiyazi uChristmas nama debate amaningi ngokwenkolo ngokwani ngokwani but mina nje njengonosipho yabona lezindlu ehlotshiswa zehlotshiswa nangaphandle ngehlahla ikhanye ngilo muntu ke mokhuluma ngoChristmas ngithanda leyo nto ke ma uzobo Christmas nje impela yimi ke loyo ke
1: kube mayikayika
0: uzohlobisa ngisho yabona le mize ethi ikhanya ngaphandle ikhanye njengesihlahla ngithanda lokho ke uhambo wathe ngama lighter khona ke siyazi wathenga online ngoba kuthanda ukuba nexabiso lithukuthu ungazweli hayi ke bese uyayenza impela ke hayi ke bese ke siyafika ke leza sekhaya kuhlalweke kube Christmas kube nje zathi mhla ka 1 Chata imafeta manje magini phela.
1: Yini manje sekuqala ukuphela? Sekuqala impilo ke
0: manje. Hamba nyekini manje.
1: Sekuqala impilo ke manje.
0: Sesihamba nje wonke Christmas kusumpheli manje.
1: Ayihlukani.
0: Hayi mafeta nihambini manje.
1: Hayi thina nihambini. Cha Christmas okwabandeki ndiki.
0: Yini ndaba?
1: Kanti ID. Kanti ID yakho uka.
0: Kanjani?
1: Hayi, azongenza phela ujabulisa ingane ngoba sona siyabona.
0: Kodwa ngibuza Sthombe.
1: Kodwa ubumnandi ngeke ngibuzwe ke mina. Ngithi manje isikhathi ngimini into eningi ngithanda into nabantu enesiphithiphi sabantu.
0: Okay but why ungaqali ke yakho ukuthi kuyaziwa uma kuzoba uChristmas. Usthombe ukabize mhlawumbe abantu basekhaya ufike nomphakathi.
1: Njengoba ke isiphithiphi.
0: Ube nomphakathi mhlawumbe kube leso sikhabhe sodwe sibili. Kube nje into eqala wenza hayi ke as long as Sthombe saphile esakhona. UChristmas wakhe nje uzoba yilento. Ngeke nganzakhe mhlawumbe mayithatha ithathe lapho ubaba uyathanda lo Christmas
1: uthi zama nje enjoy nje ukuthi hawu gabona nobani ngathi kamgcini
0: yeah
1: ehe yabo spitipate ngofana ibhola ibhola ngisupport ibhola mina
0: yeah
1: kodwa abe ngilibuka kakhulu ibhola kwasho ukuthi hey kwa ngowizwe liyonakala ngithanda ngalo libuka kakhulu nenzizo lezi siziphuzelwe nemnight babo
0: yeah
1: kuthiwa ibo ufunani la wena ngithanda abantu wa wa wa wa
0: lapho amsho ofika kuwena obangumsindo kubadlula bonke
1: eh abantu abanye namanga wena Hello, baba shayengo mashayengo.
0: Ukubuza ubaba ngizalayo. Ubaba kamthinta inhlobo.
1: Ngabheba ngalanga wena.
0: So yayilaka ke basifikile mhlambe letse siye kubo ka muntu wakhe okumalo ya.
1: Yeah.
0: Hayi bafike kumuzo yabo angithi kuna lezindlu zo round. Ey uzwe manje roundini kunomsindo. Athi munye ubhuti amathi akekho omunye umuntu onomsindo kudlula udolo. Sorry baba ubiza ngegama. Sorry. Angeke umuntu onomsindo kudlule udolo.
1: Uyaphosa.
0: Uthi yafika Sthombe akamthinto kodwa uye onomsindo ebese yangifonela.
1: Uzofisa kumnikeza umshini wokucheck.
0: Ayangifonela Sthombe angibuza athi wentombi kuphi. Ngithi mina ngisendlini athi oza ngala. Mangifika athi awenzi itiye.
1: Aba.
0: Ngithi mina mfethu sobanga umsindo ngaka. Atha wenzi itiye. Ngithi mina kulungile ngizolenza ke itiye. Athi lesuka lapho ibe ngibuza umuntu akathi uma akulele ngapi. Ngithi mina ngimazi. Wabuza
1: yena. Ungathi njengisho ngithi hayi acting okuningi yena ukujabula nje.
0: Yeah.
1: Ngazenzela wena.
0: Zibalekile lezi zinto emakhaya Sthombe ziyayenza umndeni.
1: Ngana semcimbeni ngumathandi phela ke bona la mpela.
0: Yeah.
1: Sebeqoqa indaba ezinde.
0: Yeah.
1: Yeah, ngiyabathanda lababa ndingi. Thandi spitipi.
0: Yeah.
1: Sengihambile noSipho.
0: Kulungile mfethu saba.
1: Ngibhaya ukuthi badansa ngapha badansa ngayo kwiholiday nje.
0: Hayi no. Ekugcwele bhishi.
1: Hayi wena.
0: Hey hey hey hey hey. Hayi
1: andisi ke la.
0: Hey kugcwele. Bari ke kuhle ukubona. Mia.
1: Nango. Kota kulonyaka. Badansa ngizobaphincisela nqanye.
0: Oh ngithi uthi ziyawushaya sithi hawu hawu.
1: Kulonyaka. Abadansa ngizobaphincisela nqanye.
0: Ziyawushaya.
1: Ngizobaphincisela nqanye abadansayo.
0: Okay, Sthombe.
1: Ivosho. Wosala nispeak.
2: Lalela izingxoxo nsuku zonke kuyizwi lomzansi FM. Izwi lomzansi FM. Izwi lomzansi FM. FM.

0: Yini lesemanzi makhulu? Yini lesemanzi makhulu? Zenzani? Zenzani?
1: Uvuka zulu umnyama, hlalani phansi. Cabe ngifuna ukunihlukumisa nje kancane ngoba ngiyakudala nihlezi. Uphi umntwana uvanani induna yamabutho angishayela uyamemeza kwandaba? Sukumani nonke futhi. Uyamemeza kwandaba uthi useyinkosi yamakhosi. Aha. Ziphi induna zami? Ah, uyinkosi yohla. Aze uyinkosi yona. Sondela. Komeme

Anje. Uqedumsindo. Ngicela ukuthi ngimemezele umntwana wakona ubamba. Namhlanje ngiyambeka ukuthi abe yizo, niyangizwa iso, hayi inkosi. Bese nikhuluma kwini ngoba lamafoni ngathi ayandaka lamafoni nini. Mina ngeke ngilibambe ucingelo, angizongibuza izimbuzi zami. Uto lo uzokhuluma into engekho, angicona ungalibambi. Ucingo lunge ifoni akusiyo ukuthi niyaze nicebisa abelungu nina ngalento eniyenzayo. Labo Facebook uzubona indaba uzoshayela umngane i-airtime njalo iyahamba lapho anokukhumbula. Ethi bayede 140. Aha. Ayinabo labo Facebook nobani. Inhlonipho nje. Ngithokoze ezulu omnyama le ndawo esikuyona ingilethela usizi bakithi besimthanda futhi siyamkhumbula umdlokombane ngenhlahla. Niyangibona ukuthi ngifana naye ngqo ngathi one share nami, niyangibona ukuthi nginguye, ngathi wayengiphika. Aha. Ngizoqhubeka la gcina khona. Makhosi. Indaba yeNgwenyama Trust. Umhlabathi kaZulu. Ibuhlungu futhi ilukhuni. Ngizawuhlala ngihlezi phekwayo kumanje. Lalelani Zulu. Awu. Ngakhulunywa ngo-GBV. Ngeke ngangenelwa zigebengu mina kulezi insuku. Labo bantu laba ababulela abantu esangweni lami. Ngithi ukube nakwenza ngikhona sasodibana. Mncwe. Esangweni lami kubulewe ubugebengu njalo. Hawu Zulu senilambe ngaleyo ndlela. Hayi. Ngiphethe into zenu asiyazi intandane thina kwaZulu ayikho ngaphandle kwengane engafuni ukuthobela umthetho wasekhaya. Lokho ke sikubiza ngephara-ke ngoba kubhema iglula bese sikudabula ngeyimpama thina para yini awufuni ukuthobela umthetho wasekhaya. Singaka nje siyithobele imithetho yasekhaya, sihloniphe abazali. Angeke uze ube umuntu ngiyinkosi nje namanje khona la ngcinda khona ukuthi awu bayede ungakwenza ukuthi uyenza ukuthi inkosi yenza kanje. Umuntu ukhula zafe Zulu. Ngiyanicela Zulu omnyama ndlela zemhlophe, ngiyazi kubuhlungu, ngiyabazi ubuhlungu benu. Kubuhlungu wemabutho, mabutho neyinduna zamabutho. Ngisacela ukuthi ke nihlome ngoba kunento elokhu enginyonyobela engathi angiseze ukugadwa mina. Vele inkosi eyihambela namabutho yogijima iphoyisa emasangweni. Angince ngephoyisa mina, nanka amabutho ami. Ngicela nilungele ukuzongigada ngoba khona umgodoyi, niyangizwa, ohlabahlosa ungibhuca i-security. Thatha i-security, inkosi yayivele igada amabutho. Thatha i-security yakho. Angizile ukuzokhuluma, ngicela ukuntshela Zulu omnyama. Kunqunywa abantu nje esangweni lami, two-way dumbu. Manje, ukuthi umphakathi engihlala nawe uyangiphilela mina. Bafikile bazowugeza umzi wenkosi. Bashonele ngaphandle kwesango. Ngihlonipha imindeni yabo. Inkosi baphumule ngokuthula leziyansizwa.
kubanjwe

0: Bete.
1: Zulu mnyama ningahlala phansi. Nina besilo ngithokoza kakhulu ngibonge kakhulu zintombi zami majiji ami into engenzele yona nafike emakhaya niphephile asizwa ngalutho okusho ukuthi nibusisekile jabule kakhulu mina kodwa ke angithi sivumelene ukuthi ngoba kunomhlanga weyintombi sizokwenza umhlanga weyinsizwa ngelinye ilanga mhlambe emva kweminyaka emihlanu niyodibana nalamadodeni ngoba kufanele afunde ukuyiphatha phambi kwenu ngoba mina uma ngibona intombi oh intombi akusho lutho kithi kwaZulu kodwa uma uzobuka intombi ngathi usuke gijima igazi uyathinteka wena something long ngawe ngoba futhi uzokwenza lento ekuthiwa i-GBV lena ngizoqeda ngayo ngiyacela madoda akwaZulu ngiyakhuleka kini Zulu omnyama asivikele abantu besifa lento eyenzeke egoli le ekolulweni sekululeni ngithi akunjani sengithembe zona izinduna zami egoli ukuthi ngoba mina ngiphethe la kwaZulu negoli ngoba ithina abaningi egoli nabesilo sisazohambelana sisazonahambela okunye kokugcina nje sengiyavala manje nina

0: gate. Tumshaye ngemuva bese ibaleka. Azasafa ukuhlupheka ezwini lo babamkhulu. U-1994 kwangena itshe phezu kwamahlombe ethu. Ngiyabonga mangane ngila ase-KK emhlamzima ngundlovu isibongo. Hawu, azasafa. Akho nelodwa nje lesilo ngihlezi phansi.
1: Angithi yasho nathi ayihlale phansi ibamba umthetho gajeni. Caphela ngithi silo sisathe nje sondelana kuze kwenduka asikakasho lutho olunye. Sisathe nje sondela endukini yakho. Asikakasho lutho olunye. Kulungile wegajeni lanike wami nawe. Awusazwakali kahle hle. 0604807164. Hayi silimpela sigcina nje ngokusho ukuthi hayi impela. Ake nithi ukusondela la. Nithi ukunxika nje la ngasendukwini zenu kodwa akakasho lutho olunye. Usemsakazweni sawubona.
2: Bambomo.
1: Molo baba uyaphila?
2: Ujani?
1: Hayi dosiphilile.
2: Ngabelela nesithombe nje ngogajeni. Yazi nomnovelo wayibiza ngegama. Engayibizi ngogajeni. Hayi shade ngubhuti uBen. Beso understand. No, Mambombo kwethu omncamo lokhuluma kwakho. Ake sibonge nje. Ngale nto eyenziwe isilo mhlaphe namakhosi onke abekhona ukuthi bengayivumi lento ibifuna ukwenza uhulumeni ifuna ukubulala into yethu singamaZulu esiyithandakho nesigqajakho ngayo thina esikholelwakho futhi kakhulu kuyona ngoba isuke isikhumbuzo uyabona nje uma ukhuluma ngo-1987 isuke ikuhlehlisela ubone ukuthi ukhumbula ngalezi ayikhathi uyabona kuba naleya memory oba nayo ukuthi osasinobani kukhula kwenzeka ukuthi unyaka nonyaka so nalena-ke isikhumbuzo kuthini njengabantu abangamaZulu kakhulu sibonge nodlame ukuthi nje ukusichathazela umlando wethu njengabantu abangamaZulu ukuthi kusukaphi kwenzakalani bese ngithanda khona kule mangubane mhlawumpe abantu ngizo nje abantu abaningi bekhuluma la ngendaba yamakhosi ile nto engalokhu ngiyibuza yona ngithi mina uma kukhona abantu abathi izwa libuyela emakhosini imaphi amakhosi azobuyela kuwona ngoba amakhosi ahlukene kabili khona amakhosi oswela bese kuba khona amakhosi azibekwa abekwe ngabelungu afana nabafana babelungu agadile laphana angenalutho angenamlando njengoba ubona isizwe silwa kangaka nje nasendaweni kuthiwa kubanga kunombango yizo zonke lezo zinto siphinde sibuyele kule nto isilo esikhuluma ngayo ya khona lezi amaphithi engicathe abantu bayawazi abakhulela emakhaya esinabo emakhaya khona lezi incwajana eninikwa zona ecishe ifane namatayitela bathi-ke amatayitela emakhaya lezo yincwajana lezo umuntu amawaphinde angene wakubeka kwacaca wathi ayikho into uZulu asele nayo ngaphandle kwalo mhlaba omncane osinawo asingavumi-ke nawo so uma sike savuma lo mhlaba sawukhonvetha sawusephepheni kobe kuphelile ngomhlaba ngoba lo mhlaba uma wonile la lapha eThekwini kweleta abelungu bazohamba beyowulanda uzokwazi ukubambisa ngawo and uyophela buke nje manje into eyenziwa ngabantu lezi zindlu ezakho uhulumeni zemixhaso bayayidayisa how much more-ke umhlaba kuzofika amachina kuzofika bonke sikhala ngezindlu nje kuthiwa abantu izindlu eyithatha abantu bokuhamba abantu bokuhamba izindlu akuphoxa umuntu ukuthi bethe abantu bakithi abadayisa izindlu so nalo mhlaba-ke mangubani okhona kumanje njengoba wenza nje ngendlela obiza ngawo umhlaba ngifuna ukwenza lesibonelo yabo lapha enkosini yakwaZungu kwamadlebe bazokutshela abantu bakhona abakhe muphuma impane leya ngaseqala kabusha lapha ejele yabo lezo yindawo zonke lapha awukho umhlaba ongaphansi ka-70,000 khuluma ngomhlaba ongenalutho umuya la nje la e-Adams la eMbumbulu awukho umhlaba ongaphansi ka-100,000 la eMbumbulu leya mali ishonayo ngobani abadlala imali busubuza ukuthi abantu abakhona njengoba belwa lo mhlaba kwenzeka yonke lento eyenzakala kho nje kwenzakalani kubantu enye into engiyithanda isilo esikhuluma ngayo ile yamadoda yabona Nosipho uma singamadoda sikhula and uma singabantu yabona ekhaya kunobaba ushiwe bese kuba umama bese kuthi ngaphandle kwalokho bese kuba khona induna bese kuba khona inkosi bese kuba khona isilo emakhaya njengoba sikhalela amasiko ethu nje sithi sifuna amasiko emakhaya intombazane iyahlonishwa intombazane enisuke emkhulweni nawo nje niyazi ukuthi lo muntu awumshele ngisuke umshela ngoba ufana nani nodadewenu abantu bebengaqomani endaweni bekomani nje endaweni bekuba yichilo lelo.

Unjani mangubani? Mina nje lami yileli gama nje uHeritage Day. Asibuyele kuleli gama esilaziyo sesazi ngawo ukuthi usuku lesilushaka, uShaka's Day. I-heritage seku-include all the history yalamanye ama-cultural wathwathi alezi zinye izizwe. No, ingathi uZulu njengesizwe sakhethwayo esinobungcwele. Manje bona bafuni nje ukuzwa igama Shaka's Day, bafuni i-include. I-Shaka's Day akubuyele lapho. Khona ngiye ngamuzwa ukuthi ey'nhlelweni esey'dlule ukuthi linani leli gama. Eyi bantu bakithi, laba bantu abamhlophe ngokusho kwencwadi iBhayibheli ney'ncwadi esiyifundayo thina bangokuthi nje bangcolisa izinto zethu, bangcolile ngokusho kaNkulunkulu, babantu abangcolile akababusisanga ngabaphubuki. So singavumi iy'nto zethu bangene kuzona besisejabula. Kufana nokuba umlungu nje ayivele egqoke nje imvunulo yethu yesintu bese siyajabula. Bayangcolisa nje, bayakwazi lokho, bangcolisa iy'nto zethu ngamabomu. So nje kuhle nje kubuyela egameni nje sihloniphe isilo sethu, Shaka's Day, not Heritage Day. Ngiyabonga mangubani.

0: Bombatsa kakhulu. Right now amkhulekile hloleni ke mhlamba ungangena sithathe usibeke ngayo wena le othi ikuwe mna ndiyabheka mhlamba zeziphi izinto ezi othi wena zingamagugulo okugcisa efanele singazilibali xa kuleli xesha. Enkqubeni siyakubulisa molekha.
1: Oh yebo njalo.
0: Baba siyaphila kunjani?
1: Hey sikhona hayi sengicishe ngadlula lomsakazo manje ngibona hayi lo mbhemo akasaphumi. Kodwa welukhuzana ngithi lobi ave kungiphatha kabi usho tennis nabaholi abambe beshumayela elukhuzana imzondo buka nje uRamaphosa ubhizi ukhuluma isikhathi eside uthi asingeke sikhohlwe ngokwenziwa abelungu abakwenza kodwa kobabamkhulu yabo futhi hayi kuthi yonke imindeni imphakathi njengo-Alexandra nala endaweni yaseThekwini kwenzela nje kuleyo mphakathi kuphela izinto engathi zinzima. Uyabona ukuthi ne uthola ukuthi abaholi bashumayeza nje na into ekanjalo bona bakhohlwe okwenziwe esisakhumbula okwenziwe manje nje phambi kwamehlo ethu ukuthi bakufa abantu khona nje abantu kodwa manje ayigujwa lolusuku uJune nje na uJune 11 kuya ku-14 awugujwa wona kodwa kwafa nqwaba abantu balezi nsuku nje eziku-4 babhisi futhi abantu bayafa nje ababulawa abelungu babulawa abantu usho ukuthi asikhohlwe yilokhu esikubona kwenzeka kuthini kodwa singakhohlwa ukuthi abelungu bayalokhu benza bafika lezwini bathatha ilokhu uzani imhlaba kobabamkhulu right lavalwa phela lo pitch manje kusho ukuthi ngeke ke kusaphexwa kamanye kudlulu kuyiwe phambili selokhu futhi manje bayasicapture ke ngokuthi silokhu sazi lokho angani manje sazi atshalazwa kwafika la kuthini sesinamalungelo okuvota ukuphela nje okufanele kwenzeke ukuvotela iqembu mali kuthola ukuthi hhayi liyabheda manje kuvotelwe elinye hhayi yonke le lukhuzane ukuthi singakhohlwa ngoba phela iqembu maselivotelwe noma ngabe lamandiya noma ngabe labelungu noma ngabe lali lisemthethweni lo nto manje intando yabantu abavotile mani uma bezosikhetha nje ukuthi ngoba babona manje hayi sibhincana ngani seliyabashonela ilanga bayabona manje ukuthi abantu bazovotela ukuthi iqembu ezoletha amafemu kusetshenzwe iy'ngane zithi mayiphuma esikoleni ziye emsebenzini njengakuqala wakuthola ukuthi yona lobe thina ekazithi yothi uma uthola o-decision yabo manje iy'ngane sho ukuthi ingane ithola o-decision abo u-9 kodwa uthola ukuthine akekho umuntu ozoyinaka kanti uhulumeni oqala kwakunje malokhu sekumakhishwa ama-result esehlohla amehla amafemu aphesheya azokuthatha lezi ngane ey'phaseke
0: lokhuziphase kahle
1: oyifundisa iy'mali zawo abaningi nje abasebenza phesheya bathathwa ngaleyo ndlela laba abakhiqiza ilutho abakhiqiza iy'fundiswa bakhuqiza nje abantu abazofunda bese nje belo belalele lezi ntshumayelo zabo hhayi abelungu baze nje na yazi leyo nto lena into engabusisiwe nje abayenzayo abaholi bobomnyama laba ngiyabonga wena
0: Nkosibawo siyabonga kakhulu tata danki kakhulu siqhubeleke phambili siye kuba mthombeni siye kwelipicala ku-060 480 7164 enkqubeni siyakubulisa molweni ekhaya baba siyaphila kunjani kodwa
2: ngiyathokoza ukukhulu umuntu lo hayi uNwampandi Sibongo hayi angine ibongo kodwa hayi ubaba uMpandi ushaye khona nama angingeni ngokufazela abelungu nomfowethu ubaba lophumayo ushaye khona ngqo ngalokho sidlala lana ayikho into esikwazile ukuyenza thina abantu abamnyama mina nje ngihlala lapha nakamashu yayizalo nje engilishilo ngisho ngino-odrop ingubo enginazo ngingahlanganisa i-35,000 zonke lezi ngubo ziphuma lapha nakomadatini ko-avoka nginomlungu wami sengiqede 5 years emlungwini ngamthola ngihambe ngiyicelela ukudla ney'ngubo nomsebenzi ma ngifuna imali u-500 ngithi ukudla kukho inganayile esikoleni ufake imali sentime iy'ngubo engiy'gqokayo ziyabiza abelungu ayikho into engangayinika umuntu omnyama abelungu abathiwa lokhu bekhulumisa abangayazi
0: All right, Bompanzi. Thank you, Bompanzi. Ngikho siyakhulu siyabulela se. All right, kuyizwi lo

0: Lagos yakho.
1: Danki gaba mama.
0: Danki se. Right, ngikubona igama layo ekwizwi lo mzansi olifumana kakhle culinary 8.0. Mithandathu mizuzu bakubethe phansi imbi yasixhenxe ngalixesha. Asibheke ba mhlambi siya kuliphicala ekwizwi lo mzansi mhlambi sana kuvuleka ke radio nawe siya kwamkela ohlelweni nje engangoku. Nabukhona phakwa WhatsApp chilo basoba thabatha abathe bathumela ke ama voice note abo nakanjani ke lelo eloxesha kuba ke siba Tabate Siva ingabe uthini wena nawe ngelixesha apho ohlelweni kwizwi lo mzansi olifumana kuhle kakhulu kuna ni 8.0 ngubani ke esimbambayo phake kuWhatsApp nakya
2: kunjani lobilobi uyaphila kodwa insizwa ke thaya uyaphila nje siyabonga mfethu ukhuluma nesiyalo wabuthile zinyikhosele emadadeni zami njengihambela phambili ezendlula mithi yamakhosi hayi sengikhulumele kahle impela mina isilo hayi sengikhulumele kahle futhi siyachaza yonke into uyayibona ukuthi khona nezinto ezingamphethe kahle hayi ke ngijabule nanokuthi ungabe imbabazane emahaqa umntwana akaphinda angene ngempela ungabe lo mhlaba wengonyama trust ungabe ngempela wayengekho angazi ngabe kunjani ngibonge yona mina imbabazane ngempela ukuthi yakwazi ukuthi lo mhlaba omncane izama ukubamba ngoba ngempela sasiphethwe hayi omunye umholi yabona undunankulu kaZulu hayi ngiyamvuma mfethu Shenge yabona ngathi lamholi ngamkhohlwa kanjani yabona amakhosi walwele kakhulu wemthwesi mfethu ngiyangibona nje nesilo uma lesi sikhona njengamanje ngiyabona ukuthi hayi impela noma sizenza nje lezi zinto zalo zokwenza lezi zinto esiyibona zenzeka kodwa ke ngiyachazeka ngoba nasi uyabona ukuthi khona into esiyibonayo engahambi kahle hayi ke namo umthosi ngangikhona lapha eThekwini khathi sizolalela iIFP qembu lami ngilithandayo ngithi kawuze umhla ka4 sishaya amadoda ngiyabonga kakhulu umthosi
3: umthosi kusihlobo ndlebe kasi ngiyakubingelela msakazi kanye nomlaleli ngiyengezwe ngathi kuthiwa khona abantu ababonakala bekhipha ama-pamphlets amanye amaqembu exoshweni kagesi labo bathi bakudonsa ifoni kusho sekumbe wenze ividiyo uhambise emaphoyiseni kuboshwa umuntu sesikhona into engijabulisayo ngengayiswe ngathi nabo uDonald Trump laba iy'thandwa zala e-South Africa ngoba phela khona abantu abakhotha phansi njengoshukela uDonald Trump ababona njengonkulunkulu abangayenzi into engalungile bona nabengasi banawo amachala ukuthi lento ehlezi ishoyo lo mfowethu ekuthiwa umtshalo ukuthi osopolitiki banolokho zingane ey'ncane bahambe nazo iy'ngane encane naye uDonald Trump engathi igama lakhe liyabaleka kulezo zinto ukuthi nabo bayazenza lezo zinto hhayi-ke ake mbonge wemthwesi ngoba phela okusho ukuthi njengoba abantu abansundu behleze bebekwa ngazo zonke izinto ey'ngalungile nabo abelungu bayazeza izinto ey'ngalungile njengoba bethandwa kangaka nje bebonakala bewonkulunkulu bala emhlabeni ake ngibonge
4: Bhuti Mthosi uyaphila ukhuluma nosabela ngobesela intuzuma webhuti Mthosi ngithanda nje ukulibonga usuku lanamhlanje lelembe eliqamanya amalembe ngokukhalipha ngicabanga ukuthi ena thina sisemseni futhi sisemlandweni ukuthi ena inkosi yakaphindangena yakwazi ukuyixoxa zonke izinto ey'fana nemilando iyayilwela eziningi zazo siyabonga kakhulu-ke noma bekuthiwa abantu bangathini ngaye umntwana waphindangene kodwa siyazibona izinto ngempela azenza nanamhlanje ezinye zazo ziyimphumela mhlasimpe ngaba sinalo lolu suku lwanamhlanje ukuze lube khona ligujwe esami sifiso besikuwukuthi-ke ake liphundele lapha kadukuza lo mgubho uyokwenziwa khona umkhosi welembe uyoqhubekela khona ngiyafisa ukuthi engathi ena kwaba siphethe emakhosini nasey'nduneni nakulona uhlanga lomhlabathi ukuze egcineni izinto ey'fana nalezi ezamagugu kuthina zingasuki ngiyayithanda-ke le khulunywe isilo namhlanje ukuthi ipolitika ke idede ey'ntweni zamasiko ngoba izwe lonakele kangaka nje libole kangaka izwe ngenxa yakho ukuthi ipolitiki iyaxambukela la kungafanele ingene khona but ngiyajabula-ke thina kakhulukazi lakaZulu kokuthi imikhosi efana nale ileyo iyeyintombi yomhlanga isaqhutshwa nalena-ke bengifisa ukuthi iqhubeke engathi ngaqhubeka khona lapha kadukuza ngoba mina ngikhule yabo ma kulolu suku webhuti Mthwesi ngisayingane bengazi nje ukuthi kuvalwa iy'tolo kuvalwa kwasani ngikhule mina kwenziwa kanjalo kuyiwa kadukuza ila bekuphelela khona kakhulukazi obaba.

0: mhlawumbe siyobhekela kucala uba ngibona simfumana kwakhona pha kuma voice note.
1: Ngingelela emthwesi ugcina ndimande emzinyathi. Hayi, isinto sehlile, sehlile kakhulu. Ngibona la makuthiwa umcimbi mhlawumbe umdlalo nje makudatshulwa. Hayi, bantu besifazane amaweva aphasile, amaweva ubona impela abhizi bafaka bona ubele bese kuzothi lakwabesilisa. Hayi, nezinga lengoma nje, ukushaya ingoma nje, hayi kwehlile phela nje, masiphuzile sadla kuphelile emcimbini. Hayi, ebulaya abantu-ke mthwesi, hayi inkinga kakhulu. Abantu abamoyi uThixo, abamsabi. Ubulala umuntu nje kuyinto engelutho, kodwa kumele simsabe uThixo, kumele simsabe uThixo, ngoba ngingambulala umuntu ngizizwe ngigculisekile. Manje inkinga bese ngicabanga amaphoyisa kuphela, ngabe ngicabanga uNkulunkulu. Asimsabeni uThixo. Ngiyabonga.
2: Oh, yebo, ngingilele mthwesi. Cha, le nsizwa le esanda kuphuma manje iyakhuluma impela, futhi ikhuluma into esile thegelekeqe, ngoba abantu banenzondo nabantu abamhlophe ungazi ukuthi yini, ngoba abelungu bahlakaniphe kabi, izinto bayazenza zibonakale. Abantu abamnyama abenzile ukuthi bangahlala nomhlaba nje uhlale ugwadule nje ungenziwa lutho. Kodwa abelungu bayidevelopha indawo ibe yinhle, kwenzeka izinto ezizosiza bona futhi abantu. Angazi saba njani thina abantu. Nami ngiyifaka khona lapho. Ngiyabonga.
0: Alright, asambe siyobheka ngaphekwela cala, ngibona simtholaye kwakhona. Sizobheka nakhona apha celebration Heritage Day le khona pha umkhosi welembe.
3: Imfana kithi bhuti omdala mthwesi, sibingelele emsazweni omkhulu izizwe omzazi. Mina umfoma Thumpiza Redoubt. Mthwesi, mfana kithi, kolu lakho udaba mina ngokwami, hayi le nto yamagugu ethu mina noba wathi ingaveliyekwe yonke le nto yoba singxabalazile abantu abamnyama bazazi baphakathi webhayi netinahla. Le yamagugu ethu akasebenzeli bafowethu, ngoba vele siphilayo impilo yabelungu. Akho namunye umuzi ongawufica manje uqanyelwe esibhekini nje, yonke abantu basalala icansini nale mbhede lo mbhede womlungu engubo ngezabelungu. Le foni ugxeka kuyo abelungu futhi ngiyabelungu nayo. Mpanzi uqinisile nje abelungu i-development, hayi bayayiphusha mwana, bayayiphusha impela. Mina-ke mfola kithi lami sengidlula-ke lapho ngithi hhayi, abantu ba-MK bafowethu siyabonga kakhulu, ababuyela back ANC bafowethu sebebolwa kahle basikenywa lapha. Buka nje lapha mfowethu, nawe kuthiwa kuzofaka ubuso bazuma. Uma usuhamba uyovota, uyovota ubone obunye ubuso obuntu ongamazi. Eli khehle liyabasikema abantu bafowethu, eli khehle lishobhu.
0: Alright, ngosi kakhulu, siyabulela kuwe mphulaphuli. Asihambe siyobheka ngaphe kwela cala uba ngubani omnye esimfumanayo khona phake, uthumele WhatsApp yakhe uma voice note akho maninzi kakhulu. So-ke sozama ngayo yonke indlela ukuthi noko adlaleke, sizowuthetha nawe. Kubani ngaphe?
4: Ngiyakubingelela mthwesi ngabalaleli. Khuluma no-anonymous. Kwesinye isikhathi kuye kusize ukuthi umuntu uma ekhuluma ethi thina abantu abamnyama, engathi abantu abamnyama naye umuntu omnyama. Sengiyafisa ukumazi ukuthi uwumuntu onjani yena, ngoba ngaso sonke isikhathi abantu abamnyama, abantu abamnyama, yena unjani umpofu noma yena u-brown? Ngoba minyaka yonke abantu abamnyama, abantu abamnyama. Thina abelungu asizange sibabize, leyifulana mthwana sasingafuni belungu lathina. Kwafuyiwe la, kukhona yonke into ekutshaliwe, siyidlela yonke into. Bafika abelungu bazoshintshisa umhlaba esasiphila kahle kumnandi. Yabo, singafuni emsebenzi kungekho lutho, singazigesi. Bafika bazoshintsha yonke into, ifika namthwalo. Manje fake ezivumelane lezo ifika namthwalo ukuthi izoshintshisa yonke into. Kunamhlanje siyahlupheka nje through yibo labelungu abashintshisa zonke izinto esazenza. Thina ongahlushekiwe la, kwafuyiwe kulinywa, senze izinto ezinempilo. Kunamhlanje bayiqeda yonke lento, fake sincomeke ifika namthwalo. Ngeke sikhusizwe nompanza thina. Kwayena umpanza.
5: Sibingelele kuzilomzansi Port Lovulovu, umhlalo wemele lo ugabhisa la emlazi. Mina ngivele ngishaya uvalo uma ngizwa abantu abadala bencoma.

ningangibuzi ukuthi mnyami ngayo niyangibona niyangazi mina hlalani phansi hayi hlale phansi ibambe umthetho hlala phansi nabesilo umphathi wohlelo gabhisa bamba bukhosi lakwabuthelezi nyazi lwezulu manazaretha zulu omnyama ndlela zimhlophe usuku lwanamhlanje sizokhumbuzana nginenhlahla ke mina kwathi kuyilo mkhosi ngabe ngizalwa mina umdlokombane wathi uvukile ushaka ngizalwa kahle ke futhi ngizalwa phakathi kobukhosi obubili futhi ngizalwa yitshitshi ngizakuphinda lo ngizalwa yitshitshi mina matshitshi niyabona ke nizogana amakhosi nini ngibonge kakhulu bakwethu enyangeni kamandulo angisezukuhamba ngebhuku sengizokhuluma nje okusenhliziyweni zulu omnyama kuyangithokozisa kakhulu usuku lwanamhlanje silapha bathi kusemlazi akusikhona emlazi la kusemlalazi umlazi bese kuthi ngezansi komlazi kusemanzi imtoti cha ayemamba amanzi la ngiyazi nginey'nkinga zamanzi ngiyawazi iy'nkinga zenu zamanzi mhla kuphethe abantu abakwazi ukuthi nithole amanzi endlini niwubona ngami kuqala ake nilinde nje ngifuna ukuyisebenza le province ngiyambonga umphemba sibambisene naye kakhulu zulu omnyama ndlela zimhlophe unqamulela nje ngizocela zulu omnyama okokuqala nje ngoba ngicela inhlonipho bakwethu inhlonipho lamafoni la wena waphathayo noze nibone iy'tela kungafanele nini zulu omnyama angiqhubeke umthetho kaZulu bese kuba ubukhosi indlu nkulu isizwe umhlabathi amasiko ubuqhawe liphi butho lami nesibindi zulu omnyama ndlela zimhlophe ngiyathokoza ngazi ukuthi nginibonge ngani ngiyanithanda ngihlezi la kungenxa yenu cishe konakala ingubo yami amabutho nabatwana abahola amabutho ngiyafisa zulu omnyama nimzwile undunankulu utheni uthi angiyihlomise kodwa mina ngithi zulu ngicela wonke umuntu asondele ngasendukwini yakhe ngalesi sikhathi hayi induku ayimbulali umuntu umkhonto obulalayo induku yamelapha umuntu umedelela ngithi nje ukuthintathinta ikhanda lithi ukuba bomvana aha nabesilo

0: PPA ngoba uhulumeni wenza into eyisimanga izwe walithatha emakhosini kodwa uma selibuyisele muntu ulinikeza abantu hey thatha le nto uyibuyiphindisela wayithatha khona yena hawu uyabona ukuthi kunobugebengu phakathi hey wezulu omnyama sebefuna ukukhipha amatayitela kuyaphela ngani ningayivumi leyo nto yamatayitela le ma ngifuna ukulwa nalama CPA eqala nalama trust ukuthi afunani ngaphansi kwengwenya ama trust i trust eh niyazi ukuthi ingwenya ama trust kuyake kutsheleke uyimali ngayo kodwa nitholi lutho nini ibhlungu lento eyenzakalayo mina ngizonilwela mina ngizonilwela ngoba angiyithandi lento eyenza onke imali yaso sonke le bese kudla indoda eyodwa nje hayi zulu hey hlangana mhlathi waza nayo ncikane indukwini inzenu mina liyobali ngiyongena ku red niyozi ukuthi ingwe yami sifuna ukukhuluma ke manje khona bazophihlika ngoba sikhathele mawukuthi ipolitiki ayinalo iqiniso sizobhekana nayo thi ngoba siyisabi asiyinqini mina ke ngicela ukunitshela zulu omnyama ninenhlahla ke lakwaZulu ninenkosi efundile efunde kakhulu futhi ehlakaniphile ekwazi ukubamba isigebengu sepolitiki ya bayazi ngoba ngikhuluma nabo ngoba ngayenza le political science yabo ngayifundela phesheya futhi hayi lapho kulamagceke la angifunda ngemlokotho wamina funda ngeBZ ngafunda pheshe amagama ningawazi mina kodwa ngise uZulu ngqo cha nabesilo kukusho nje ukuthi induku esandleni wonke umuntu angisho ukuthi umkhonto ngithe induku nalemihlangano le ebanjwa lapha eThekwini singatshelwa thina ukuthi engiyani ngizolanda ihostela la kaMashu ne17 siyivalele emhlangano akuphele asinankinga zonke izinhlangano yifikile kimi zazosho ukuthi cha sizokhankasa ngayibusisa zonke ayike ngingayibusisanga kodwa makuzobanjwa umhlangano ekungasiyo eyepolitiki bese kuhamba amadoda angawazi ngoba ibuhlungu lento zulu omnyama ibuhlungu niyazi ibuhlungu ngani abelungu baphesheya bathi ma befika la basuke belindele ukuthi bazoyibona inkosi yakwaZulu jike bengayiboni yini futhi sonke sinamanga la akho inkosi yakwaZulu ayi bafowethu ngicela niyiyeke lento eniyenzayo kugcineni ukuthi ngiyakuthanda Mphemba ngisebenze kakhulu mina noSihle Zikalala uyena engafikela kuye former ndunankulu nomama sasebenzisana kahle bebengitshena uma kwenzeka izinto ngiyacela zulu omnyama induku esandleni ngiyabonga usuku lwami lwanamhlanje ni lwenzile ngazalwa ngosuku olubi mina lathi lembe lihamba ngazalwa mina ingakho ke zulu omnyama kumele nibone nikhumbule ukuthi ubani ume phambi kweni unyazi mina la ngiprofitha ngingakahlali kulesi sihlalo lathi uzoba inkosi lo ilokho nje zulu omnyama usuku oluhle kangaka Ngithokoza kakhulu bafundisi bamaNazaretha induna zamabutho nonke engivala ngalo ngithi induku esandleni zulu omnyama ngiyathokoza sukumani ningishayela umcodo ngingakahlali phansi
1: Kosi kakhulu inkqubo negama layo sitshok kakhulu sithi ngelixesha Mzantsi Talks lobelobe lobisa region yakho njengoba uvile ke sizula stoliko endlomithi ithetha khona pha ke Mlaza Stadium.

0: amakingsley thini yapho ke bekunguwo lomkhosi usuku lwanamhlanje 24 September asiqala ngapha evenkileni sibuye size kuwe ngasekhaya sithethe ngazo ezinye zazo ezidla umzi
1: abakaphila mzimba health product bayelapha ngamakhambi esintu neziwasho bayatholakala phesheya kwerenki yamabhasi emakethe ebuilding imount agna building ikhombo kamaqaqeso samathunzi amnyama insipho ezakhiwe ngeziwasho ama-bar salt intelezi izinyamazane ikhombo ka Bloodlose, imbiza yomhlume, imbiza yenzalo, ikombo yokunyusa amasosha omzimba, ayixabani namishanguzo oyithathayo, ikombo yemizwa yasekamereni, abesilisa nabesifazane, imikhiqizo yakwaphila mzimba uyayithola kuwona wonke ama-UKM organic kwamamkhulu e-South Africa, kanti abayithola imikhiqizo yakwaphila mzimba eGoli kwaMashu, Inanda, iPine Town, ngoNyameni, eHammersdale, eNelspruit, eMpumalanga, inamba iyaWhatsApp iyafoneleka ngu 060-007-5043.
0: Izilomzansi izwa umehluko asikuthabathe ngapho ngasekhaya enqubeni siyakubulisa mulekhaya
2: eh lobi yazi inkulumo yesilo lobi khona mela ade ngizwa khona kodwa kokunye angayizwa njengokuthi nje awophadlanga nokuphatha induku yazi ayicacile nje ake kungicacile nanokuthi yabona ngoba phela unyazi likhulu kabi kunesilo alisetshenzi lona likwazi ukusetshenziswa osopolitiki hayi khona ugcobo njengubonayo mina ngoba phela manje ngeke ukuthi ayicaci nokuthi induku leyo forward yabona angazi kodwa mhlambe phela ukuzo wabantu akufani hayi mina nje namangikhuluma iqiniso hayi angiyizwa nje kahle hle ngiyayizwa noda manje kokunye njengo kuthi amakhosi khona amakhosi ayimbumba ayicange yakuzwa ke lokho nokunye nokunye kodwa lokho nje ukuthi uMadlanga Madlanga ngoba phela uMadlanga siyancoma sonke siyazi ukuthi yenzani hayi ngiyabonga mngwelo
0: okay yeah isula stoliko all right ngiqhubeka ngamala esjokla cool city mzansi talks amashumane understand that bechile insimbi yesixhenxe molweni khaya siyabulisa
3: Mthethini njani?
0: Baba siyancenga kunjani tata?
3: Hayi siphilile siphilile akufani.
0: Baba ngicela ukubona thina ngoba ngiphinda.
3: Ukhetha nomkwanyana ngila eMatendeni.
0: Yes baba mkwanyana siyamkela hlele tata.
3: Hey Mthethi angazi kodwa ngilalela inkosi yamaZulu mayikhuluma hayi. Angibengabindele lokukhulunywa inkosi mangilalela ulimi layo ya chapa. Uma ethi yimina namafoni enu angifundanga mina la ngafunda apheshe angithi ngiyalandela ngifuna ukuthola ukuthi inkosi ifuna ukuthini uthina njengesizwe kodwa angitholi into ebambekayo nephilayo engingama ngayo ngithi ngiyizwile inkosi ikhuluma nesizwe sayo ngilahlekile lobilobi ukuningi ebengulindele ukuthi ngingakhulunywa inkosi mayelana nezimo isizwe sayo esiphila ngaphansi kwazo isizwe siyakhala lobilobi sihluphekile isizwe kuningi isizwe sikhala ngako kuningi bengilindele ukuthi inkosi mhlawumbe izokuthinte lapho ukuthi sizwe sikababa ngiyakuzwa ukukhala kwenu la nalana la njengenkosi yenu ngiyakuzwa ukukhala kwenu ukukhona imizamo engizoyenza angiyizwa lento ayikhulumayo uma ethi yena ekhuluma indaba zokuthi akuphathwe induku angazi induku yokwenzani yena ulifundile ipolitiki wayaphesha kafundanga uyazisho nezikole zala ngifundanga la mina angizwa lobilobi angizwa ngizwa ngifuna ukuqamba amanga ngiphoxekile nje kakhulu kodwa ke mhlamba abanye bamzwili mina odidekayo ungazwanga kahle kodwa nje mina lobiyo no hayi ngiphoqeke kakhulu ngiyabonga
0: kodwa yebo mkanye lesizulu asidolika inkosi kakhulu siyabule thank
3: you abe yebo
0: inkosi kakhulu akukuboni ngaphinda inkulumo ayasitula akaza thethe silungu isizulu asidolika vele ke lokho indlela zokuva azifani eqhubeni siyabulisa boloka
4: awubona ninjani baba
0: Baba siyaphila kunjani?
4: Siyaphila.
0: Yes sir.
4: Ngicela ngisakwazi.
0: Ngikhona budumdala. Ngicela ngithena abanele phinda.
4: Ukhuluma namanzi mndoda.
0: Babu Manzini.

0: Vela, vamos um.
1: Cha, umntakamthethi ingonyama izama ukukubonisa ukuthi ukunika isikhethe ufuna ukuyithatha indaba engonyama cha. Umhlaba wakwaZulu awenze owakhe yayibo loo nto. Njengoba esasiphathe ney'nduku wenzela ukuthi mhlampe phela manje angani lenhlobo kahulumeni yafakwa yafakwa yi-Stellen Bosch mafia. Ukuthi abazoqonela umhlaba wakwaZulu ukuze ube owo-Rupert no-Oppenheimer lo mhlaba wakwaZulu ukuze ube owabo. Manje ingonyama indlela ebuka ngayo bafuna ukuthatha lo mhlaba lo, yabo. Manje nje angiphathekile kahle ngendlela futhi naye ukhongolose angawaphethe kahle ngayo amakhosi, yabo loo nto. Angikho nje right. Especially nje leadership kaRamaphosa ayiwaphethe nje kahle amakhosi. Amakhosi akwaziwa nokuthi ayini under ifira uRamaphosa, akwaziwa nje ukuthi amakhosi ayini, akanasithunzi kuyena.
0: Alright,
1: lale ufuze ufise nokuthi ubuyeleni esibhedlela. Kuloku ngemele zentando yakhe.
0: Kulungile manzini.
1: Oh.
0: Okay. Alright, asiyabe sikuthabathe na kubeni boleleka.
2: Nablo.
0: Baba kunjani?
2: Siyaphila nkosi yamusha.
0: Hayi, siyancenga nkosi, akufani dat.
2: Ukhuluma nomahayi tata.
0: Yes, baba mahayi.
2: Yes, dada, no. Ngiyaluza udaba, nkosi yami, noma ngithanda kuyivulela nje i-radio. Kodwa ngiyezwa ukuthi nkosi yami yini engathi ena egxilise usuku namhlanje kuwusuku olukhulu kangaka ebantwini abamnyama abishona. Sizwile impela yona inkosi yethu ithethile namhlanje, ithetha kakhulu ngenxa yokuthi iyabona ukuthi ena abantu abamnyama sebelahlekelwe isintu. Kahle kahle ngokomthetho ezweni lethu esiphila kulona la-South Africa, akufanele ngabe lolu suku lwanamhlanje noma le nyanga siyiselebrethela ina ile nyanga kuphela noma inamhlanje kuphela. Kufanele ngabe yinto esiyiphilayo lokulokhu lena njengabantu abamnyama, siphile ubuthina. Kahle kahle ubuthina sebalahleka kakhulu lobulobi, salahlekelwa ngenxa yani? Ngenxa yabantu abangabelungu abafaka lokho abasifaka khona, kodwa ingekho into esingayenza ngoba sasifuna ukuphila. Kodwa ngokomthetho kufana ngabe ena siphila le ndlela le ebekade kwenzeka namhlanje. Inkosi yethu all ubayede wethu njengoba desho ukuthi cha masiphatheni induku, ebesholo khona ukuthi cha singakhohlwa phela ukuthisha ukuthi sisukaphi all singobani, ngoba sekusilahlekele lokho, kusilahlekele kakhulu. Kahle kahle nje lolu suku namhlanje noma le nyanga le kaSeptemba akufanele ngabe siyiselebrethela lesikhathi samanje kuphela, ngoba uyabona nje manje abantu abapheli ey'tolo lezi ey'dayisa i-traditional clothes. Besikhona kakhulu or besigxile kakhulu kuzo nemiqhele, uyayibona ukuthi nabantu banxela imiqhele kakhulu ngenxa yokuthi le nyanga le okuthiwa yeyamagugu. Kahle kahle fanele ngabe thina siphile ubugugu ngenxa yokuthi siyazazi singobani.
0: Ya, njalo.
2: Mina nje ngiyithandile inkosi yami lenkulumo beyikhuluma, kodwa ngathi ngifisa ukuba kuthiwa mhlawumbe sizwa or si-understand ngale ndlela nami engizwa ngayo. Mhlawumbe ngabe siphila kangcono lobulobi, mhlawumbe ngabe azikho lezi zimo lezi esizisayo zokubulalana nakho konke lokhu ofanele basikwenzi abantu abamnyama, ngoba thina sinozwelo. UNkulunkulu wasidala saba nozwelo, saba abantu abafanele bezwele kakhulu. Kodwa manje asisazweli ngenxa yokuthi salahlela ubuthina.
0: Ngiyavakala
2: lobulungu.
0: Thank you, sir. Ngozi kakhulu. Alright, asiqhubele phambili sibheke uba sifumana bani. Kwakhona khumbula ke indichilo uba isintu asitolikwa. Qha kuya ngendlela ke mhlawumbe siva ngayo yingefani. Masithabathe wena. Molweni sabulisa.
3: Molo msakazi wami. Uyaphila kodwa msakazi?
0: Baba siyaphila, inkosi sigcinile. Kunjani tata?
3: Ayi nami ngiyaphila nami baba.
0: Baba.
3: Hayi inkosi kade ngisayilalele lapha ikhuluma isiZulu.
0: Kodwa ngoba nabantu bafisa ukuphazamisa.
3: Ukhuluma noZungu enkosini yami uMhlonge emandeni endulini yethu yaseShongi la kwaMashe siya

0: anda msakazo wami.
1: Babu Zungu siyakwamukela Lucky Thuba.
0: Hayi ngiyayilandela isayichaza inkosi indaba yayo. Ngoba ngiyayibona ukuthi izinto ezinye njengoba isize iveza nendaba yepolitiki ithiyayazi. Ngiyayibona ukuthi iqumbe kakhulu le nto lena yomhlaba lohliwa uhulumeni ofuna lokho efuna ukwabelana ngawo umhlaba wengoyamatrust esefuna ukuzongela utshontshe. Njengoba vele nje sekunomsindo njena isiziyabaqhelukisa abanye abasemhlabeni wayo lona abalawula ingonyamatrust. Kodwa khona kwenye indawo engayizwa kahle engizwela kude la imithi khona ingonyama izolanda izosukela nilande abantu bakwaMashe hostela nabasemlaza pa 17. Hey, bisithi khona lapho futhi ibutho layo kufuneka lisondele eduze kwayo aliphathi induku. Ngiyizwela kude le ndaba ngiyizwa kahle ngoba konakele esweni bengilindele ukuthi mina izokhuluma ukweluleka lamadojiyana lawabuya labantu besifakane ngoba izwe libonakala izwe lehlelwe ifele iminyama. Amadojiyana lawaphenduka ilwanyana abuya labantu besifazane ebeyobanquma usathane nje ubonakala uchitheka esweni lonke. Bengilindele ukuthi izoveza lokho ukuthi ake beyeke ukwenza into ezimba laba bantu besilisa abangayiwona amadoda. Ngoba manje sekuyesabisa uma ngabe nje uthole ingane mhlawumbe ihambile ingane noma uyithume itolo. Eyi uba nalokho nje ukuthi eyi nkosi yami uyabona nje namsakazi wami kuyilokho nje ukuthi nje eyi inkosi yethu sengathi nabaseduze kwayo abayilulekayo njengabo mancinza laba ozonde nkosi yami. Ake bezama ukusondela eduze kwabo nolokhuzana obaba lona uchiliza nkosi yami ke beyiluleke ngoba ibonakala ngathi izovela idala inkingi bisixova isweke manje ininyakazise. Ngoba okunye nje ngiya ngithi uNkulunkulu ayikhumbule bandla mhlawumbe nje ayikhumbule ukuthi iphume kulezi zokunatha bakwethu ngoba kuzobonakala konakale eswena. Ambonge wemsakazi wami.
1: Alright, enkosi enkosi ba.
0: Niphile enkosi.
1: Alright, alright. Siqhubeke phambili sibheke wena ngapho ngasekhaya mithathu ke imizuzu bakubethe insimbi yesiphozo nge 8:30 soxoxa nobaba Mthian ngendaba ezithinta i-mental health. Mololeka.
2: Molo
1: dat.
2: Kebe Mthian lokubingelela mfethu.
1: Sikhangana siyamkela hleleni ba Mthian.
2: No, lebilo ngikune silalele inkulumo yesilo kodwa angazi noma sesiphumile ni open line.
1: Ikhulumile yaqeda baba Mthane idlolamithi izulu astoli kwakhe.
2: Ngisho ukuthi siphawula ngenkulumo yendlolamithi noma
1: ungangena kuyona ntethe akunancane.
2: No, kulungile lebilo ngoba ngiyindafisi mina ukukhuluma kakhulu izinto eziqondene ikakhulukazi nokwenza kwamakhosi ethu. Yes, labenza kahle khona kufanele singome kodwa kunzima ukugxeka labenzi kahle khona ngoba uma benzi kahle kulimaza isidima nesithunzi sisizwe. Yabona so
1: kunzima nyana ukugxeka kunzima
2: hayi
1: uzogxeka uzogxeka njengobani
2: njengobani ukuthi ngoba phela lomo ungathethi manga
1: ya ingabe sendifuna ukukhuza na kubaba uzungu senibona uyangena njengobani kodwa ke
2: njengoba
1: ya
2: cha kodwa ke ngifuna ukuyijabulela into mina yokusondela entweni yomhlaba
1: ya
2: ngoba ibaluleke kakhulu ekubuseni ayikho inkosi ebusa ngaphandle komhlaba. Bangabe inkosi ebusa ingenawo umhlabathi eyengamele. Sokufana nenkosi engekho engakazi ibe khona. Nalokhu kuxwayisa ngento yalamakhosi ngoba phela kufanele sivume lobilobe ukuthi amanye amakhosi ayengesiwona amakhosi. Kwakuzinduna waphendulwa abelungu abanye ngoba bezimpimpi babenza amakhosi. So kuyiqiniso ukuthi akubuze ukuthi

0: Angibingelele Mthwesi, ngibingelele nabalaleli. Mthwesi, ake ngiphakame nje nokubonga okukhulu ithuba osinika lona singabalaleli. Hhayi Mthwesi, uyayidede inkundla unikeze thina, uthi inkundla ingeyethu. Akekho Mthwesi umsakazi ofika kuleli zinga okulona ngethuba olinika abalaleli. Mthwesi, angingadli isikhathi sakho. Ngithi mina nje Mthwesi, kunamadoda la athi usabelungu ukuthi bahlakaniphile. Ayi mina lezi ntshebe lezi eyisathi abelungu bahlakaniphile kusho ukuthi phela zona ziyakubona ukuhlakanipha kwabelungu. Mina ngibona igebengu kwabelungu, hayi ngoba behlakaniphile, zigebengu. Umuntu mengabe ekwazi ukufika athathe umhlaba wakho, ukuthi umuntu ngayedwana phathi udeda ngendlala yomhlaba, kodwa ebe ethi ngapha uhulumeni wethu imhlaba ayikho, abantu kufanele balothiswe, kufanele bavume ukuthi bashiswe, abantu bangcwatshwe sebeshisiwe sekuwumlotha. Kusho ukuthi akugona ukuhlakanipha lokho. Kusho ukuthi ngempela ngempela mengabe bethi abelungu bahlakaniphile, lezi ntsheba ziyiboni zona zihlakaniphile. Ayi nalabo mama laba abasahlezi nazo lezi ntshebe eyisakhomba amanye amadoda ukuthi ahlakaniphile, hayi akumadoda alutho lawa. Labo mama kufanele ngabe sebebashiyile bahamba, ngoba hlezi nendoda isakhombana nenye indoda ukuthi ihlakaniphile kunayo. Ayi mina ngihambisani naleyo nto Mthwisi. Abelungu zigebengu nje. Manje le nto iyangicasula mina, iyaliphula nje usuku lami, usuku olukhulu kangaka elangalishonile. Kukhona indoda ezongitshela ukuthi nje umlungu uhlakaniphile kunayo. Iyona ebona ukuthi umlungu uhlakaniphile kunami. Mina umlungu ahlakaniphile kunami. Isigebengu umlungu. Ngibonge Mthwesi, anonymous.
1: Baba Mthwesi, asiphile msakazi. Cha we msakazi, amzoba muda. We msakazi wami, uyabona uma sithi abelungu bangcono kunathi, sichaza ukuthi kwathina siyazenyeza ngokuba yithi. Ekugcineni kosuku msakazi, ungamthanda umlungu uze umncome ngendlela ongamncoma ngayo, kodwa ngeke kushintshe ukuthi wena umuntu omnyama, futhi umthanda kwakho ngeke kwenze ukuthi ugcine ufana naye nawe usowumlungu. Umlungu msakazi akasoze amthanda umuntu omnyama, uyathanda awuthandi. Shiya nje msakazi, njengoba abanye bethu abakithi abamnyama bedidekile, ngoba ukudideka lokhu msakazi ukuthi ungazothi wena umlungu ungcono kabi kunomuntu omnyama. Msakazi kunjenjenje kunenxabagabane, akuyelani umlungu oyimbangela yakho konke lokhu okwenzeka kuthina ezabantu abamnyama. Le mpilo esiyiphila manje msakazi yimpilo eqhamukaphi? Akuyona impilo yasentshonalanga lesiyiphilayo. Sasiyiphiliswa ubani? Le mpilo abelungu abasiphilisa yona msakazi kunamhlanje, angithini yasehlula? Ngoba vele phela sazivele singenamali siyihluphekela. Kwanamhlanje imali asinayo iphethwe yibona abelungu. Namhlanje
2: ekunjani Mthwesi, ukhuluma namabhodla la. Isiri uma sithi abantu balambile njani njani, washa ucima uvuthi amalanga, yini ke sona noma esizoyenza noma yini fule yenziwe-ke kuze abantu basizakale kuleyo nkinga? Ngoba phela ekugcineni bona babaholi, la bantu abasemazingeni aphansi funeke bezwe ngabo ukuthi funeke kwenzeke nje kanjani, ngoba akusizi ukuthi siloku sikhuluma nje kodwa umnyakazi ubungekho. Ngoba le nto le ukukhuluma kakhulu la South Africa, ngathi yona sibusayo ebe engekho izenzo zingabonakali, kodwa ukukhuluma kuphela okuphambili. Hayi ngiyezwa Mthwesi, hayi nami ngisilalelile ngisizwile Mthwesi, ngiyabonga futhi.
3: Hayi Mthwesi, ngempela isilo sikhulumile indlela esikhulume ngayo, kodwa sengathi bangakhona abantu abazoba seceleni kwaso basilolonge inkulumo yaso iyibeke ngendlela nangegaba ezahlukahlukene ezizozwakala kahle ngisho kubantu bonkana. And abantu ekuyibona abaqondile nabantu obonayo ukuthi bangathatha basibeke emgqini, sona siyabaqhelisa bese sinosondeza omadla igusha laba.

Amen. Abumlalelanga izwi la. Sengimhlakazileke mina. Ngamanye amazwi besihlakazile nje kusho ukuthi phela besihlakazile akasekho, uyabona akasekho kuthina usihlakazile. Kanti asikwazi ukuhamba ngaphandle kwakhe. Siyolila nje manje siyathi uNkulunkulu siyakudinga, asikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. Awu uNkulunkulu siyakudinga. Siyaphenduka la sene khona, sicela usithethelele uNkulunkulu bese uhamba nathi Nkosi, ungasishiyi. Amen. Nkosi imbusise.

igama lakhe ufikile mlomo methi ke uNicodemus kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Sibonga kakhulu kuprofessors uF wakanzama, siyabonga kakhulu sithanda sezulu, siyabonga kakhulu ke njengamanje sibheke kuthatha iy'ngcingo zakho ka 0604807164 ilasithatha khona iy'ngcingo zakho, sifisa bazofakaza bathi bamdodo bengilaleli. Kanti ke besilosikele nezenjalo imici kade ngilongi kuphosele yona angikwazise phela, uthe laphaya sizobizwa masinyane kusho kuthabile emyeni. Kanti ngaphambi kwakhona njengoba duzwa wena ufikile manje uphinde wezwa umkelenezo kabani na.

060 480 7164, nomuthi 063 820 8448. Siyafakaza ngezwi, siyafakaza loko okulalelile, wakuzwa, wakudla. Ungalingisa abantu abahamba usuku nosuku beya enkonzweni. Bazalwane, abantu bathi bayakholwa, banamaposition ahlukahlukene, baze bayibanga ikhundla esontweni. Abanye babizwa ngamagama amakhulu, kutho ma elders. Nkulunkulu Jesu, uma uthi uhamba uyabheka ngesimo sikamoya, noma uthi uyahamba enkonzweni uzuyibuza ukuthi konje babembeke ngaliphi lo muntu ohambe limaze, limaze, limaze. Ngoba niyalimazana ngaphakathi nje enkonzweni iyodwa, ulingezo umhole ngaphakathi uthi awu bakithi. Uyayibona indaba, namhlanje siphiwa ukudla, siphiwa izwi. Lithini? Ikuphi okubambile? 060 480 7164. Mama mfundisi, ngikhuluma nawe, ulizwile kodwa izwi namhlanje. Ewu bakithi, awu isakhona kodwa inkambi yomama yokuhola abantu. Leli gama elithi mama mholi lisakufanele kodwa, noma nje solingisa abashoyo, noma nje ulithole ngoba buvele uyifunela isikhundla. Bazalwane, ave kunzima kodwa ke namhlanje senzelwe lo muso ukuthi ke sikwazi ukufakaza. Thina baningi kade befisa ukulibona, baningi kade bengafakaza. Awu Nkosi yami, isikhathi sashesheke sabashiya. Wena ke usanikwe leli thuba, 060 480 7164, nomuthi 063 820 8448, kumsakazi izilo mzansi. Ake sizwe

ngiyacela nje mina ukuthi la ukhona khona ukhahlela ingubo ibekele akuyashisa vele ethekwini. Ake ugide nkosi yami ngoba empumelelweni kula uyakhona noma befungile bengafunganga siyodlula befungile. Kuleyo lali yakho la hayi bengakufuni khona batshela ukuthi wena uyodlula befungile. Kulelo logis lakho ohlala kuyona bekubuka kabi nje benginyonkoloza hayi batshela ukuthi uyodlula befungile. Ume nje nasemnyango futhi ubachazela ukuthi nje empumelelweni kula ngiyakhona. Ehe ngoba phela ti umkhulu lo ngakithi kunalo sezweni la uyakhona uyongena la ufisa ukuyakhona futhi uyongena nje noma ikanjani asihlehla sinda usishona phambili. Mawu uthi uyakwazi ukugida nkosi yami ugide nje ugide ungibambela amanzi akho abeke la eceleni kanye nesibani sakho. Kulo msebenzi la bekurejecte khona batshela ukuthi uzongena wena ngemthandazo nje kuphela. Namhlanje siyoba provoker ukuthi njengoba bethe we regret ibona bazokufonela back bathi wozoqala umsebenzi. Ngiyazi ukuthi odokotela sebekushila abakuningi abokuningi njengempilo yakho nebahlela bakunikeza amaphepha abhaliwe nangamapeni abovu. Kodwa phela impumelelo ila uyakhona ekuphileni la uyakhona. Kanti wena whose doctor's report you believe? Sinaye thina udokotela omkhulu nkosi yami othi nje mekhuluma kanye bese siyaphila. Angani ngemvimbo yakhe thina saphiliswa. Usukume nje ume ngeenyawo la ukhona khona. Utikleve lapho kulelo business yakho osebenza kulona uyade ngabe uyadayisa ngabe wenzani. Usho uthi empumelelweni la ngiyakhona.

0: ake sibambe nangu kulukutu sawubona
1: nyami gogo
0: sawubona gogo kanjani
1: hawu ngiyaphila mngani yami ngiyabonga ke namhlanje ngiyabonga ingane yomntanami kudlula umlungu la edayisa ngamashethi kwangithengela awu-3 lo ngangikhulumile
0: awu bakithi siyabonga gogo
1: kodwa wanganika mina wanika iy'ngane
0: wathazinie waw siyakubongela gogo
1: nobhuti wami wafike ngiphathela inyama abantu nje bese bekude kabi nami
0: awu siyabonga gogo siyabonga kwazi kwakuhle lokho
1: lo gogo wakho
0: lowo lowo salikwazisaloyo
1: loyo mnganyama awu ngiyabonga mntanami ngiyabonga
0: mamfungi enkosi gogo ngiyabonga nami
1: umbongele nakubaba nakumfana lomunye ohamba naye
0: yebo baba ungqulunga sabonga
1: ngqulunga
0: yebo gogo sabonga
1: ngiyabonga kose omuse nibusise
0: amen gogo amen
1: ngicela ezinye iy'busiso futhi
0: hayi ngelosi makadoshi yakuzwa izokwenzela gogo njengokufisa kwakho
1: awuke ningenzele bantu
0: abantu amen gogo
1: ngiyabonga
2: Tambo tambisina Agatho
0: Kolokoto sabona Yebo baba kunjani
3: Siyaphila njani
0: Siyaphila nathi
3: Yebo mina ngithanda ukubonga ngibona ukubonga kwesimpela ukuthi nenkosi sesigcinile
0: Yebo
3: Oh sisizwe sashana lesikhathi ukuthi sinalesi sifuke futhi.
0: Amen. Kungumusa. Siyabonga.
3: Hawu noma alungene ukhozini siyabonga.
0: Hawu siyabonga baba, siyabonga. Siyakwamukela ezweni lomzansi.
3: Hawu uqhubeke njalo nje usiphithe kahle.
0: Enkosi tata ngiyabonga kakhulu.
3: Siyabonga.
0: Siyabonga baba.